0: Ahmad Ali nangi dogdonga ani ina nama dog bara Isa ke na dogdonga ni Isa Ibrahim dogdonga ni sunga nama wala lang itrik bara sabir le aring nama bar ngakir ngasi dong ani bara sabir inkwa alkuel alogal aising kering alang ki daing wore si lotok dong to ka in nama ye utonga alki kan na dieng in kirting sunga alki kundul nas insi kundul na insi kundul asang sur girgo in nama sunga to kati ni di sabang ereng al janga lo idlena ji janga na boru idlena ji janga ay san janying in na doga sa radio samar si sunga ferraya na lo ngakir ngale fago na doga alang isrim menja kille sunga nas gwa di njurung asa ji jaring el al di o izge na kikwela lang dele kunyungo asanda yang warre si kisen si tabung kago na alam kundi na ye donga tog yeng kangi idi neski kwa kul in kumong da yang warre leng ki al tulle kat nga surunga kuel marang al koto yeng alam donga tog ke inga real ki kinga si jundi na kundi ba alam ki lo tog ke walagal alam ki kwa nyeti ni kuen donga tog ke namo kuel asan duo bi duo de lo ilale alie ke asan nye erring asan ji jering nas ijiro injubu karo gase ingusi erenga ne jase ilo usi jerana na filanga se ingusi erenga alan kel na ko kulloto kain jurnga loto kana kain kilma loto kana kain uto kula za kan loto ka na kaungi na daim beratoksi in kulo ninal tore kain wona kain abon gani kisimin na ki joyingi na ki bagi na ki uto nga kel kul aliye na ki dieles ki na ine namas ay indog na bar nga si dong ani kital kiyong ko na irinyenge asogis aming sunga aming dog si din jal dawle kwa jang ni kiyong ko na kain gutfali ba jago na dong jani aming as gyanga ba namas dog daing bera tabung kaw singi na ka sunga agis aso aming ilo aling namas dog kain na dog kani abay lang na kwa kain ba dong jani jago
1: aso yaki baray kisi ina bar nga dogal yana kain ina bara mahadin umar ke ke borai ya dilona dugi de dile akeba nan dog dambara mawe ke mawe kamiskin dambara Abdulhamid ke ke borage skamin songere nan dambara ke Yasin Zakaria nan dambara ke Isa Ibrahim so Samuel Saba ye dambara sabin si en jijwa kise nan dog danger fakina rimin fiya munasa golo arragamia do gaso biskamela sa bokiborai aina ke borfata kwa kitali long galkian kona kwa banyetin baro gye na bogel badi on rentari na indelen wol galdan on rentari ne indelen kwa nyetan nan kin kona kwa bajiba jay na jago tari ne jaw
0: asoi kise dogbar nga kin jaji don jani nyetin ko ngro de samarin tuskele bang ne ki don nga kanni songa na nama do ko lan gis kwa wala gal ti kay ne ki bingan kirtin ine nama do ko lan majiram bayle kawngi idi na ine waring basilong al tirim kenga na dele kara sunga na tagatin kenga na masilong al yakwel lan fingine ille sunga resungo aisa ka imwa ala kwel balan uto ke la singan diele kerel al yenge na duang am ilole na ma dok imbeleng al kwel lan fingine gis dele sunga resungo na alan kagil ka uto ga al duang am halan ki utkana kundi ne kelele ko al duanga amba ndokal iria ke ba alami wasi jago
1: ke borai na ke borabata do ginal basilla dain leila kain kidik na imbeleng lompinete wa kinse ala sa son akwel marang ala kundi balangis erbet kinse kurumbia aliye erbet aliye na sitani kise na ba abain kwalang domboren den dio kongel yeni gi warngwe na matangila benu kenal kengal surung ne jaba jengal au surung kense ala jaba maral jawelen ja songa ela kise indik na ma doketing en palete yelo mpiking ese ala te wala dulding kwese altewa a yesa songa kwel dulding kwese ena tewa ba alanke na deldire ke namas gal jato uton kusei na dulding kwese dogal tewa en tewa alam burunga awini ena tewa bal buru to gindu tewa bayan kwa alang ewana burunga wani buru alai digal yen deldiyal kidele kai na degla illa dik aliye na dele kwa kania aliye na jawili na ine ki sense kina men kamingi lole ki asan ki nel bangis erbet ku rompi alan ka yanga tarin ki deldin si kawno duo bi duo asan in iu alke in deldin dio dora dikke ya de irel ke na sem beto adi irel bana sem beto na elawlo el dora ye lompi kin wolgal ki muto adile man ni jamile njeng mara el doran de njando ye jamilen jigan ske balangi sinangal a jiya sa jano bi jela.

0: kunajeine kin dorasa jandubo walal ki dora keryo lakin lolo kina ten sokle na melon uton asan kit kaysi kering ela wonaji ye indeli giban janges in long itel asasi moy mara lolo densi mole illa tabukwangi na mara ye na lompi ilol dogal ye na sitan king uton pe wargal erbetel na king uton wanan kwa dulingo sanka alan awna songere kwingel yene tore koronfia ilol dulingo yabani fenas ken sikela mesian khalas namas india yal dora dungo inel ela na namas dog india ye na ba jafo ines ba walan umel jawi mara yal dora dungo ine jawel dute ela wunamas ya nama mbelen kadu njenga alba yengena ina engina ngalaki lolo kingwelan duobi du nui kering njabe lompi kingasi le ette ba interim bi aldora kwa bang jengwa ala bamba ay aldora kwa bang na kina makwela ngu toa kisi kering aldu iti alangis kila soko tabu kwa nke njenga si mopia alye na jaweli kinguru sandia ngoro ala ngono kuro ala lompi si kikora ansongo alo mina kawba ay la jamma la jaba nes ulu au na ila jamala jaba na kafia na asa tajmil au naka lolo inye fi nihaya baye neddu ang nasuru am ini ngun surci illa ton digita jaba jiju ala sandele jonas dele jafo ni sabaso ki brain barbote
1: asoi na barafatai ki se ini albajia jaba enang ye indalang baye ne se na utonga ki se se base na marang nanti ni le ki se se sunga taraya langi duo inkwarang se ti kwana ki ngwirge marang basilong ala mulule kola komala nei kilmangale siminga ini na dogalangi jundi ne skikering kakial dulding kwegang idine injeri mindin kilmadiyo ke aljijang na dulding kwegang asanji kidin si kidin surigi jeyim ne kidin si kilmaji jering ne jis jumong kinsi mindua isanga kwaba idine duwa isakwa abasi long ni nal jangana dorang eri gilong na mai tir gari juro duna mai sin gwaji ja jegilala din dorang aji jana tir eri juro yel jio jangi ile duwe ba kai ba hai hai nsp marang ile ya ile dorang dem mojizi ji janes kamilenjo ne jel ji janes kamilenjo na mai sin long anan sunwa futo jarin ilole na asan jeim na asan jumon ka I sing age in dorasi na ailong asanki ay dorage barafata e ki sense algis ilole in antarasi ni gwenjawara namas dokeying e dying aldi in walagal kain belanga kinas aginye ba namako elalang kangina abo tajansi ki abo panning ki abo ngakele kering hereng kele zinga
0: kangina
1: na kering hereng kanga to abo jangala ngindwa abo alkele abo ngakele ankirsing walagal alkele uto ankirsing aliyengena kain abo ngato yakwage to banjumong nesembeleng ajibal basindalan toyjei yani baba kijur bal basindalan toyjei yani ndaba welele ngwado yani ya tistoye ke ba dok diwo yanza
0: asinjamba
1: in lo na modo kwelalang gis itirigin ko enjaro kain kilal ki ngolumal toyage ki ngasi dok fini haya kan su to ko ndie wala
0: kise aba corona ke gnete ama mending ina lomba dulding vendensa bakan kan utan songa ke ina lombe ming war fi ana dain sabato yage na ikel na kumo eten sokna to yage mara namay al mitel al biji jwa warin abasto ye ajemba diwo asin jemba na abato yake wa diwo anke ba ina kan ina une to ye la yene diwo sundule diwo na mato ye na maske diwo si el namaye na ming wa dem den ten la mate na kel na ilole inan kago mara kidi kilole kana mena men ina ten sogle dobi do alni fiya na den abose hadiren fiya kise den abangye se ya den yang ya se kwa kene kien kuku hadiren gawe kwa ken sa songa kelelin mara kase bas long dobi do den kuku le hadiren fiya na den kuku ki ayanga de runyo den bisara itasaye ke kise ense den ya do gas lomba sanke kawu ela una kiden abukul na den abo yesi al den kukui na kukui do ke ta tawor doeti no uto ade ke negal atinen kwese sa songa kwel walgal abwali na atine sina sa songa kwel adinga dinga sfi na gorre dinga sfi na mitira dinga sfi beleng na den kwese dok asko aba inaran tore kan ela una ne gaba jona je kan abo atinen den daraja den gwe dion den daraja kergel karutia abajumo eten sokle na atine tongi de kidengias iting erdile kuse kuse kane. Atine aba yang kual jail.
1: Asin jar.
0: Badeng apa lo duit ini? Aba yang ana deng abang kop inam pui. Basi ni wakaras dini nal amani. Erito doga la ke bagu bulu kise. Alangis kasi kojo japia. Yani in nama ka nama skapaleti. Ela toy nama yenes indi kise hima evi. Ali yenes juni na kienes jangke. Kika ki korasonga. Mending ki bisarande njani. Bisarade ini dia mungkin sedang belanja apa je yang kini je, kalau nyetin albedik aku sini njau, apa kini njau, almas jangan semua je, malah apa kini dia aku kini kini sini njau, jika tegal mau durum je, nama kamu, kalau nyetin tu elekeng na undul ayah, nana lomba elekeng, kalau una abu mitelas kena skabeleng, na ia kira mitelas aske balang iskuah, na ia kan diwoi wala, egal abu tu ayah bawa wala, egal nana mana kini coming, naba duga abu akian balang ia sekiri, kasih nangi kira lekalang aing. Kinana ma ene king coming kayang utonga kital kayne torik abogoldumong na abo sabang na abo panning kela alang yeng din adideyum karingi na kayne kiyang kayne ketere adikien nima kela kayne kayne kamung ene kiyang gorda kela kayne kela nsi kwa kital kela nsi hadiren kayne kela kwa mazuza kisazwa kela kwa hasades kayne sasong setin ela una kela kwa le mitila di kume na kela mitila ete ananki ananjel naki yoro kanjoya kela mitila se asin jumbo bakise nsi na dua was kala mitela se kena starif eten sogle yaba dure na ba duoga girei na nama ene ki incoming ene tu yingin den sabba toye ki sense ene gundi alan diwoke na nama incoming lole uto ki talba go kayen aba toya kala kayen jel aba on kuyang king aba on ken koran kala si julo alan king aba kawe king aba deinga kala sin kurenti ali ene kayen dei na denga kera sin kuleti abale de kera borjo kay adiga sulon sabay ga sulwa ki mba murmura kera kayni adika otan sa son e kera niki doga salumba na nama si long ki ngwa ngota ki wa kinal ele ki kwa kera ngem bullinga egel bingasi albe jiti na mes dar perdre rengel nes nefie nes ki lompin sa bako je pie nan si jidi din sur din nazara kwa sa ban si nan si karon jalngiti jidin surin din surle do nanki sedo kikil mam murtajam el una energi asaja aba ko adin diyo bandin surin shaklin joye kase sakwa ayle kule ay kamina nakase kwa ayge kule na ayge kule el una kin kamin ina abangwe otoma kitalan kan abonga kawenge nakien iya kawenge ona kikelen kin songanga re kitin alan kundura na borunwan kien bulya kabin surunga se kwandi surunga se lo makekai Asoi
1: ki barfatay awre ko ana doxidain sa wakil kama sikir dama kayinga dognes dain berate bunkago idin na dogis kayin selimadinga kayinga na asoge saming na barfatay

0: Ação. Que bora na bora fatá.
1: Asso ke samin majiran bayin bayin nas dukkan nas ko sin ti dai bera a namang ore ko adugal kines kel kamin e ki se na so waktu ke di kumo a era babal to ke yani al bara duo yani arkas ke na ding e bele dok sunga ki sen se a tagatini yaran si kel kam nam bagi ka di ne ki kai bullinga si ke se ko lan ki korang pul ay duo deng idnes ke nga wag la janga miringi la duol la janga duo ila la janga alsi e kisense dai ngore sito bunje ni
2: e dan arkan tawan galangas dio ke lo unje na bat iting meram de ke na sa so simoy nga
1: e
2: na bat ting bat ke ngala ko na kin ke ngala ngi na jene lenang
1: e la la dok e asos kam
2: ko na ke dai ngore una ke ngire di
1: ki filan zinal bara wari nga ko ba sabir alanti kain ko sur uto kit ke yaran ka zan ko sur ki baye oto in sawag na in filan na in filan nama kul si kain kong asur kaldo nas dok utka alang si kain beringa walagal kain domo tabung kago ilo si nama dogo lang si inkwa al sunga tegatini na al kiboray barang kidogal bilong na banga banabela tawagis al disunga na sogis aming na barafatagis aming alang kago dog nas surunga si kiking utonga na kiking kurang kanyinti na ilang iring iring nama dogo lang si dying bera tabung in kago kise akwel balan dub dosis a dan sabba inti masaki yasi ko jo yanga kin kamingi walal bele idi ni na kaminga kigwala nan dosi kelmo foyaka maran kiba ko yala san kalun atilon fin sabba kenga atikain sabba ngi rekenga ti dan woren sabba kenga atikwa kenga nungi ngi rekenga algi kin si kaluyeni a kiba dare ni ko en insi ne ko yala san kago nas in kwa e bial kain kelmare bang nan kain durun wale bang nang lobi lo walagal ribi erial kanaka alba suri na kanaka nang dain suri ni kadiki alla en worre kwagan na namadog mitil dog mbeleng asi ile tilal si jumong alan jenis dimbara ker si jawli kangi idina iyal si alomba alan si dog yero iwi na jenis duo ker si fali kin namadog yani domboren den di ujwa kin si no kumo iti ila ina lomba si ki kwali songa kalung walal si di ila songa kalolo baila iti ilai namasgal jenis dimbar si jalu dimbar nama ga jenis kersi fali ker namasgal kersi fali alan ki ki jalun songa keng nadok jalung dai ngereng ines uri banina zaman ko kami ni kai mu wal gizin kami dog ina turu ngande ngudi yen ho ay balon uni bele si dog badu ke ne nes berita bun jebba wal ganes bele kwa al hasabal ki kai kil ma tul legen uto ngasi kwa sekeri nama yendo seke neski indora inang kergi ngi lahadi yomoto ine nama dog awel balang jingo le sunga ari lakin marang welan gi jisiti nani majiram bayan alang ji jawo ine zigi jwa wal gane zi gering ding ereng dayin warre siya ding kwa inang kul inang alang ki nu ilakani ati ki uto kul indiyang ereng ati abongan sabay ati amongan sabay ati kain forengan sabay jawo
2: aso ke barai ke bora fatay na itin jane ki sense eten sokle orra kwa ki al kainang deldin diyo nye tinki kwa ki sense se sa sama kan na do kwanto ya kan alkain del indio na do asain kalum kiringan songa songa ringa songa re banki da ngere ele nan dok da re ele ne ki sa songa asa kawra na ria kan nan kire kan nan dok ya kan uto alkawa do ki sense boru ngoba sen ferian kawelo un ki da ng sabba uto ki se kan na kwa asken yi ba mara ete ri ele yundi na manye ne ki kawin na keringin nan kawin na mai al delin kwa mbulinga res a futoke nga kwa mbulinga na kwa mbulinga na kwa mbelenga na kital kel na kwa mbelenga kapana do kanyi situka ka na kwa mbulinga kidik inado giyayi do kidik abangu andien sabba aliyayi inado giyayi nisike ngotangale inanka usingi inado kwele zinki nzoronga sike ingol kina nama yenge songa ngere lompe nisabba na ye lompe akwelba alanki kwa kininilekang na kia zake lomki kwa kelenkangal kwa ngera kwa shab mokhtar elawuna eten soglan yumano orre duong walgaran del dinyet le do jumo nas ni ke nas boruki ke an kona ke na alan jumo na do uta ko songa ke ne pi na boru akawe ba ari long na guti ki tabu na pissin kele na boru ke ran akele ba inna makai lompi ki ngasi ko andio no me jangu meram lompi jangu ki ngasi ko andio marakina mabais long al itrik kentenge akere si bagia kaba al ilona alangis kinga si koranga songa paliyal a minka yu otora le inene tinja melkele mara mara kai yu otora nge ayanga den tasle na mangal el inalanda le pago in tasle na buro poi na buro dik poi na yene kinga si etrik dan yiro ki lomping etrige kergal gis fiana to gayawi namadok ayis kergal fal ga to gayawi eten sogulal ka elna lompesis den tare au elale kwadil luna ki dombren den dorai asan na asan siam amun na asan ka na ka na ki terige it as au ba ali longal yekuel kidik kazebas long el na madugi na koroi awle dok lompim belesi dok den ara akaraba baka na ka e uru na madug den ara akaraba ina ka un eten soglanji jumana duo longa dian na maduo el na madombre pali na mabang uru to bumbang enje na dok basin dongorin del kwandio e kale nan alunal baka na guta marabasin jingon sin jua aisi min de meaning el si aising elba na mai ena gutal ka ena lomba deling alba huru elal mo huru yana tabunke lolo yem mini ba bele na bu ena duom bereke bele be bele na bu dim bele jirsin na mai ena kera duon dem bele dok ena lang a enga ilolo kina mai coming kisensi ki no sakamba na ki kakira kan na bezat kan abon kwasi wasin oson wa kai merama ki kalamsi al meram dange yi al kakirei maraki ko am bulli ga sorwa sin yokoya bawiti ba alangin ba sin kien uno akira pula akira baw anan sor sin yokoya bawi bi awuna inalam bon inal min evel kain abon kaini na kaini ki sensi di lo tara kaini binya kain wala lomben sabadogal a erta kawe ba asan kati en kin alkuela sin eden source en jengo kasi lompi poka aila piaba na kasi lompi pota aila piaba na ka ngui kado gal masuk ona puking olo na makia ni jena supai na mani ya na nama jonan kati en ajulo e kimmininga kela sa dindo ya e nandu giona ja jio rel dingine lompi ni ding halal nan jona ke kati en ajulo kati ya kage aljanes kera karaba gundulu ala lompin den jalom si khalife nja a nanno kerje lolo ela eta rasa ba kisense a tor dok dan jal fa gol gal dan ni di kana dok a wasala elam ne risgo e do aba ingwel alan kin kan si ade nja wala do sa ade nja eler puka asan pe ba alamba jono ko andi do nga je ne matuga barak mara ina ay ba adilona ko apirige no ko awege na kwa wen auge na kwa di ke buruto akamba kikela kwa nyeten aisin kai tiranka ona insi don aina elona ona sele unse sinanwa ille ke kora kinin inna ten sogule na bayana kin coming inna kayan amma biki sense binya bang na elon pison ata tewa a kien jaluma kikwangi nan kergelge bi abani ba alanso a ela jalumsi kikien mini abulel a albundul asa source banyiti alkien sorngon nosgena lombe na la pia bana kala pola albi bola singe sibiti mala a inna na mayena korrosa so na mayena kayen kani si for gal kayen a abang kwasi doina ogel kala ota pola kala ndenge nja ngoro si bro alang doina lombe na dosi kelma jele lal kwelan source banyere ogel na kala kwa
1: asoy kisi majiram bayna so gisamin sunga na tawo gisaldi aldo kore kwasi donga enenjani barnga e mawi aljeinga donga gani sunga na bara Abdurrahman dugi donga ania aljenna jago majiran dara jemila donga gani sunga jemila bakar donga gani dogal jenna jago kisense kikweli na ngalang amonga kundula na kaugitia na kajisi donga gani dinne kikele soga anyenge sunga jundule ngina ding arka jawgite ngina kingis a do mo jawgi tiengi ki gabalai kingi do mo jawgi tiengi na do gis rimme jangi maran soga king basi longa li tingori jangana askalum bodo dine ki ken ko jangi a ridigla ki ne stas de keri maran ko la ngi sin kwa lo bi lo ita janga alang tulle jang na alang ki simin jang na alang ki tulin jang na alang jundu ne jawgi ti reddi samarin darale neski ki la rimme jawi dine ki do sikalon abon ko nden juru si na keng sikanga kelal den dio kene undunes kingasi fegel kingasi kis beleng kingasi kis rimmen fi kisense dayang abonko he heine jamba marang basi long alkojo jange ne kingasi inen fie marang kalonsi kisense ya forawe e al ia e erisunga gis min kingasi dayang radio nan kwel kise anan sogote bukwalin do ilista wasun wakal do asan yin ki surun azi se kinya na ina lon bal bedel ni kwen among asin do ani maran ko kulti do ani al ini kundura na kawi da tuskele na warre kulisi do ani kise se idine ki dai warre si kwel ki kilma lo bilo alkan nisi yin kai mel do kise warre den suri si al kwel al yo warre kangi idine duwo duwo bas inen inen tabukirel na dok den warren eren nuy jaweti na fingiti na low na imberen kise al ilong wala gal al in eri alanki dede sunga futo kerel al den warre idine warre imbayen iski ngasu surigel na ben jual dayanto ka ben jual san kielo jaro tagasin jaro baran kiel warre kamin idine yasan kaya turken nas den warre tule karo alanki ilale dayin bam ilale sunga tabunje na asan utonga kile sunga tabunkalung ine dok nama dok sunga tagatini alan dok kain forenga si donga kani idina nanden tini le basilong forenga dok sunga kina kunyinga ati dokenga ge ati apanga ge na donga sunga ngeren nama dokwel gal dokalang kain baranga na kain gutfali nga na amfara kila al dayin suru kain gutfali alain dog jagone yamasis tawajallo idina ba jongone jiglani ma kulle ngasi bayenge dog na kayne skaim forre ngasi soma kaulitiana dambeles kaulitiana uton kinsi inan kaulitia ma welen jagodo ines dog yamasi donga jani sunga na dog si injwa kinsi dogal kilmasi mo gaini alani ma kulung alien kayne inan kunyinga dango reforin
2: ke boraina ke borafata menin nina meram jamila se kise donga ni kisense alien undula pegel tarasindi meran jamila unse taban ki gavale lo de angal jeldo ninge nam matki abanku en ken konela na manin abanku ay babanin manin jalfa gina abanku en bona ki kwela san ki kem muzaya taban ye de ngararan wal gal ningal abanku lo de namagal wo don maraki bakel konasi kamin ali elne ki si bulona ke pa jamila don kan ni son wa ki se eteji meram jang nanji yana ke krejang nanji yang nanyetti nji yang orren jutuma do nji jang orren ka kirimba nji yang abaloni ji ka krejang ete ki etelena ka ngutwa karingi na pinga songa re baka ngu ela una mera min kurodo putwas ka ngaba ki ben kama alba ki kamba sna daga ramadil mara un sele na makel no kumo na konjola min alele alki meram ji ki ko ambam tabu ko alle ka ba na alki meram si a ridiga ka ba naski ko ngasa ki ko sa mbuska wa na alki meram si kan yoro ala korti ba kin na ma yeten sogle ayla junde dogasan ki boro ka mba awala junde na kwa kelena dayin jabil kafina dayin boru di kore na etena ki nguta ngaba mara kalum si atirin lona ki meram si to askan de ba min war meram ke njuro wanke njerringa a wonga le songa ki sense abelono portakane a soesa min gina yelna jago a awna jan kerre gi wure jindere mbela wuna ji tagatin jandin bele asa jawgal inena dingela jundul ki ngasi enes kuro songa yeti na barnga kital dok kuruas ke mbalanka gol wala itin se kenga na kien surwa sin kelwe al wonga se sin kamme yanga nyokege kelan sin si jwa lolo al kwa kuma ten sogla inan sog diwoi wala kinal ten diwoi wala ayanga ki wonga gena elenes kwa unse kumme dombra songa ndio bi nyokke ala bamba al kwa kena na bikien an alantara vitara beren na ilole na maistawa sal din yela unduna barnga kena dok ona kawo na nabado wala na ngwa boru dio ka nge nga alka imbar nga kisense elawun neji duo abaje na elonglan duo jando baki di abas di wuluk jeng ela kisense jiba duo jang mara abas di wuluk wa jemba walgal din da bawuluk as jemba sanye si jewnas jenes duo njaw torek dora ban ban duo basim bayte na may bago den sit na may na kin kamen aba daim belen sabakai nga alang au kisense na nyettin tabuwa karin kawe na kai nga na nyettin daim belen sika daim bele al ete jongone jegele ko ambaru ngale ko akere ne kiem bena ke kian askawe wala tayara taskawe ne irike nge ko akere amitro askawe ne irike nge wa amitro askawe ne kayna kayla o tanga deldin ki nyetti ngal dulin ko kikel makwel ko akike mbela kele nzi kawe gida ngi sina jwaba daim kele ndio asake ba kele ndio pis sinsike ela una egel na ina kidaile aba mankin gwal ke enes kien kele sitari na kawe aba jona gele kidale ni kabe taqriban asakirringe al taqriban 8000 belege na porin belen dio kabe na ken ko anaskien a long apan kabe na ken mudon apan kabe ken na ken na tarife te na kina kainas dokai na barnga na mai ausengau duobi duo alang auna gutsija aba ilong nas pursa jay na awan ko esigal dokki sense ne au sinja na zakweti ke na bora bay ba jonas mara ko buja na yana som diokari ayna ki bar ngang gutwe ela won na bay gutson ngafia na na na jiro gutja ban yumo ela won na ban ko de ke ngang gutson ngafia ba den joro dotis wazin en fi al duo de ne gutson ngafia na kan masa izwage ela aban ko be jumere duon den joro sino wazin en fi kaanu ela won na en jenenge de skene lompe yansi ini na won askemba inal ko mite lenga mai ten sokle aban ko yaba peike aba peike na sola kele na kayina gorre ka wesala le ye alan jumanas nike inen nasin dute otoke na inen nasin ala otoke inen nasin ko sambal tielnes bora inne kendo inen nan awne tielnes king otan die digi se urel na illa nan ki kwange la jasala kale la sala le kayina kawi enter kisi yegel kienan kinya kimpia ina wala duke ranya sin pia ba wala nun ko le anki roba wala kwe ale longalan komala albora ba ba kwe na mbora ba na kwe akomba illa kala kwa aldigan dio dopi la ngalela aldipi nan kienan den araran al anyanga na inan belenga ininin kela wono don itaran kin sinya tinginan ti kela wono na man toksido ga dielwa toksia ba tiel do bokita tiel na na mena kin kamin kai mera ma sibar ngamin etele sare kai mera ma o nakai ba melal ba ye tabun renja giro baja ba mal ba jundu al ba ji jola lanja giro ba una jaide emmana tara kan tara kilni emmana tabun kilni kilnya emmana konda le tara kilni yenze kari ko ndiba a era uno uto songwa ge eten songo boruma le jegila a uto songwa to lenga na simwa simal bar ko kutumul na borusis kergen to leke bunyu mana tabun ren awan kwa kai anan buru akiran awan kwa kai jegilna buruka min den tabuye nang reizi na borusiye tiel na ka alum se ten so katin lo na daim suru na liye na sa dai no akiba ate lo na minwar aban ko di corona ke na in kwa ka ala bundi in ka den woran a bas long ni na kin do sa ho ba den woran ba biya ki sense mara ko dal den ras kan ba ah ba nyoketa ke lu ben kama ah kanin biya wal gal aban ko kai wal gal ko de mun mana in kamia ah kin gwaye ai long re dele in duwa ai long na ina resin wala kin gwala na nan ke sen lolo ye duwa de na aban ko ba to birge dienta le ayi foriga ke bay ne ay bare yidi ne induwa bangwe ne ji abojang lakin markin uta ke ngan den sabba ki manya tarabanke ari joron sabbai ari kan sabbai na aba galiting zakan sabba fi na magal mamang ye gi jelel kin nana ma unse age na kamenda ngore abonga si so to bukwale kan abang kwasi nungi aska ba auna kien kai lobi lo aba illon naki kwa oskan yendo ba una oskan yela lo talki kai na kwela tarika aba ki wey kan yendo ba una weyge na ban ko biga surun asin yoke aba ba ele una ki ete kiwa si bikise alka kire banki sense a ele un na amma waza to kire kan ali na lompe wadam na tewa aso yake burai
1: bara fatta yake se majiran bai nes dogi nan jawara tara sinin ko so gisamin na dawo gisamin na bara fatta gisamin majiran bai na barnga al ine banga basilon ko al wasete ginin wuri ki maranga kalumba kien utonga wala gal kien nyokken ak dal gi junde na ine wuri ba maran kai meziaran bai ngana bago na gisrim memba na dogal ngisperra bana isan bawar ine kidal kien juru walin kariye namas dogdain sawa kelkam na kinga asikir kibarai
2: so

0: Aswai asikir doki se baranga al bela na bago na doki kise bara abakar donga ge anni aljanna jago kise se sunga gistawa aldi na bara ay forang bara forpor mongke dogi donga anni aljanna jago asugis amin sunga na bara fatagis amin na baranga kidok sunga al tebung ereng kenge dog donga anni bara bara malak malaki wala malak asalumba donga ge anni sunga alan dog duin donga di le fago na kise e baye inang otonden domo alukela na kago na giskwa na barnga kisiski gavala kamin mera makit abazi yung ulunga kulinti anas dain bele kose nga ki gavalay idi nga skwa ba alangi bingasi kilma nga sundoroga ka marang asang sesi bumong na dok kise idi neki dok dalding kwe kang na ine tuske senga ngi aba sesi juela namba in tuske le jago na nama ila ngi se alba se tori fia la yang aba nama ila ngi nes dok angi tineski we barafata amin nengiski gabala amin na doba si long ki se dain tining asa kuela langi jalo wala galgi jela nina asa ke indo ke ba si long asa selema os ongal wala kikin nama dok majiram bain si ane ki se na dok deng ya kembar nga si donga ini kital donga ini ngi kital ko lan donga jolo nes dog donga jolo na e donga jolo ay di ni ki tepte ba ki ngang kang tepte ba bele nga ki wong kundul na tepte ba e kaw ge tenes ke weren na ma dog e jago nes ga war
1: e ke bora i war de kwa ke bora ina ke bora pata ba e dan tus ke ale na ki kere kundul na den kirse na man kwa kital dog si kay nga na dog aka gulbala kwa de kay na gal wifi dire longati angal den utarai na dog aka ogel ba do len se basal de ba na ma dog yei al ba dai ngoso min ali na long tal kerek bor wali lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor o os ongal inna na ma dog lobilo kay mbar nga do ari long na dog long al joro le atio wal to moti ba bay ko nyete nga sambalom tin dital long nes jeldo wa fere nga asanje ndo kalang daile ke jiri elen sa basok is kam mbar nga kisense mara eten sokle da madogi ye kines ke na kirting ina kay nga ba ngwan sa ba kay nga ba ngwa si lompi ye sa so tarastewa aliye ore porsi aba ngwe nama yin kam minji sorse se ba asan yorel ba e kekela otan ande dora wala kekela otan jis jure na jundu na jure san sorse jawala njido se din sorje ngi walan inje na kela kwa de alni fena gisi nungi de la kurang el nge se ayba korongi sa soma na ni fa na din sorse gite jawala una darma dingal tolle na te na gel na dok er di ja kisi ense ba dok iting se hian din sorle na tolle ba lompenden sabba nan doktara saiba bas londin sursel ma ina nan gondi tarasin din namar au na din dey idjelu sok al dey birnya kwangi na dey deya kwangi na dey yulin elay namas elasi yulinti namas keking uton yaw alay londin ihtima desi yana yana wal gal jizin desi yana yana san azan ileri ajaw ba alan kwandiyo din jalom ke ela jalom kergela le gisi lompi min wartewa wala ndin jalom dok kela kwa ngende mbali sa songa alie nabike jalom to bank kinna na mayenge songa ngire na sa songa tagati ne ki kwa ngore ngoro ki danga iba mara kin kam ngalam ba o kina dai mbulling ele le kayal torik kay abo kay nge ten sokle inal ba warin kwa said kwa ngi abo ndi yalan jumo nazyang kin ota ze kawalang den sursipeng na poka pe yalan ngi ne na kela kwa lolo yanga ka wela sabaka kredo kerli ni kingwel ala meram dayenge do kerele so ka kirei alan kela karaba aspiba alan so si woji jitifi na san lo mben sabba dok so se katinga fi inna na maken se ngai barnga na yi dok yure duon dok al jola san aban ko dik jumo asajein na dok giting tong ajaba wala tong as jumo ba jigal di nungi dogi na jwa balamba ela poka si jigil manning lot le jwal kwa subu kawe nama jumo anas abangwe ela poka la ja eibas gerring illa long ela denjalum dogal ye na eka ungi na kwa di galba poka si kwe li na alpukin si kwe li lolo ila ese ba adla ni na lumba alba poka ye na so amoy wala poka ye na so merame lakin lolo avo uto ngadi le bas jere ngam jumo na merame la jinjelo ale poka ba le dikoy jumo ne naye kela nyetin tabu ngerenge ilo na mesin kamin jurenga bi lo bi lo o aban kwasi kiti aldo ko la sanga bon ko ke so ko tabu ko le subullo ele se jigil bali ene ke nes ke lo ta pukka ke la wujile pi wal ga lo bi lo al ke nes la pukka se pi so samin meram a ke boray ne ke borobatai in bele o nas kai meram se zaten e min ete namang porre ki la kundula ke boray
0: e borofatai o ne ke tulinga bang na ke siminga bang na una e lomfiki em bang lo bi lo kinti ne kerkerle e namasin kai ti kisoga al undula soyina borofatai.

alang kila utong as kerka al kain gana ki dal kaya ba kila utong an dio al ki kau namas al dinga ge al dinga asa ore ditining ge bas ida ore nge delin ore kerin ko agal as kana ba illi abzi jawri na kila al dinga an dio nama ida al ding simeke wala ga al ding tarike na namak dilotilen kare nas kel kam ay beleng lelama kan turunga si kimu ila nama yer kwan kriya gud wala gal giraye na marandok si longa dingan kwa

na wato na magal kwela dan si dodi ngal de kana kriya sal na sane al di na massa so kurai na kwela dan de ngas ngas ngwa kirsimu asa alan de ngas ngas ngwa kirsimu na namas ide ku ngasa dite kundi ilain na saring al di sa so kurai na ma ilain ne hi kwel an de ngas ngas ngwa kirsimu na ma ilain ngas kiki jonko bele jong ila na ma ilong abas dang dinagi wala ga dang si zamanagi na ma karin nama asikir kala na sabba kirsi bakirin kirsimu salite to gundi ilasi nama inkirin jong nagal kwele alansi kalung saal kie saal baduwe nas uwa ndomarele aldinga sasong aspea ki na nama kwele alansi kaya ngatina kilasi kita mbele kelkam ilayin na luonga dingan na orra kirang aldinga dosa tulage na ki ka kwele kwa aldinga le ki kwela lansi ngalum ingaldi kages paliti na kas kiwiti na kin kwel duo risi abakel jami wala gal jegida wala gal gis duo kwa alamba de ratu denja ye duo ila belezi kambeleng na ka kwel na kambeleng ila belezi abaden ara jara na majabun abaden ara jara bajundi minide

0: Gudfali Wogereng
1: Woya
0: Jijaila
1: Eh
0: Na isi jamu
1: Awe kamu ya
0: Auja
1: Apa stir dom jamu
0: Domanga
1: Ahana gelenga isi kamu
0: Koi saga awaja skim
1: Mansi kusia kenge ba
0: Eje yendeli
1: Ah ki longa lay kendeli yen sawan
0: Lara kakira ge
1: Kailena gud kawe ba
0: Kailena gudin te ya kawe bi asi buringai
1: Ah kira kaba kanna Kurungas lo kail Kirtibas na na mishiroa kera kewa ye
0: Eh
1: Eh tamunjeng
0: Kaba yang watu asa dance oge ye
1: I na yo todo la danso yi.
0: Egen?
1: Egen so kai.
0: Ye gi de gizi no.
1: Yi di ye gisi ya.
0: Ay ya kai gi na ba la an telefone an ya na dilon bodi la re.
1: Ki en dalabu na ki na na ba banna bargiti ki gisi da dinga do gis urringa skalumba.
0: La la dilon bodi la an ya re men jaw.
1: Eh.
0: Ara ga ziye da an na tabu ga nga ma ya la ba.
1: Kanya ke ngota korola korola ki la den di yo kai lo den aba LNS bargan di yo kari.
0: Eh.
1: As kawul ba ile el rimmin kaza ta ba is urringa.
0: Eh lalo kosia ke ba
1: eh
0: badinga dinsinin wase nga na zuwa
1: eh
0: arangiz gizi ani bi
1: la kosia ke ba tabunje
0: ai na ma wala lan huwa da burgule kolin indere
1: eh
0: na gonas kabir si ugwa na ma la nin tongo huar ba bintong
1: oi le ya mingul arba bintong ngani to
0: eh arangila da ngudi la ka bongo entong
1: kalas tabungi corona kaljen na ko
0: eh
1: ah kalasi juro na ko ma
0: eh
1: na gal burgule ka go
0: ai ko isi
1: eh jal na ko
0: iya ko
1: eh aji burgu
2: o ya
1: daji aje dal nya kay
2: ay kay ay na ko kiram
1: ko kire la ya
2: ko kire dawam
1: aba ko kire daw jan moy
2: ko kire dawam ka bagal
0: ya na soro du ya
2: e kangal ba bogo re ngol ngi
1: hi
2: ko en ka ken maransa akinan enan kiri
1: ata ja mi di ngiri
2: e ken maransa akinan enan kiri na ba silo ga ba undu na yense e ges gese
1: hi
2: na ma ngwa sa ngi asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta ka sa ay kira tinne ja che wenes iri jalan ken ko lu pete pete
2: hi e gel gal ing ngwa sa ngi wisdi wonde ma
1: hi ngara ga
2: kan se ro ka ge li
1: hi ngara ga yarta la ka sa jirgot
2: kire bat ke li ape ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: la la ba do abey do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngobat na kanya itin sepi alla kalde
1: e gal ki kan kelie
2: eh yago
1: na ma koy la la nga koye
2: eh
1: na gutin ko agoye
2: eh
1: o to kan dai so gi wuon to ginye
2: mhm
1: e gal na ma koy la la ko na wu ke ay kira le ka wu dol fale koye
2: eh
1: e gal na nasgal mosot ka gal na wo mo ngoy ngel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko intara nga do sa ke mang na dis dog age ba do bangoni bat na mi ngon to ngi jwa mang ke da bat ko sin dogon de ke da bat na ja ske mang eh to le ye wo do fa de gel warin ka ba do nas dog de le len ko ewi ye ye to lang ye gel de ngar ngas ka
0: ay sa na ne guda ne ma jalun sa
1: ay so
0: ka din gen so ka gen kwa ba to un tap bin gar dia
2: wala
0: wa de a de an nange so bo man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e no asal mbai ko ine so re ka
1: do tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanen gwa ba kain soga ere kin tarnga salwa warja alang kwa ines kwa si keringa jaramba
2: te ya san urya kera si kulto
1: kwa kan ko ta pulku ni dik mar ngun ne tari si
0: si ngwa na dele ni gwa ken tugri ma do wa aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den oren
0: ba te den oren balansi
2: balansi
0: e ka ka la karalu
2: ya aji wo do lwa
1: yeki yey bi balba ku interna kay nesele
2: e genna ji a wo dalba ka
1: kiga
2: e genna kan kiga na kelie
1: e sey
0: asa ga ben ga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do do salon
1: e gel ben walan ke subu war urona ona itin ki an urun na koronga urun a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga bebele len bumong
2: e bat batarasi mang
1: e la ke boray bago
2: e ki ga na kela mang
1: e
2: ene wo keren ke nan do gide ide meram tolla ke mang
1: e
2: na kela ite gel kan gal dan sogi e era ki wo ndo ngen den at kan nena dan marez gut kawiye
1: yang
2: eken nana madi de ken nana maket ete aso wo bonko enden de laye
0: eh
2: ran war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan ne kala
3: na go ning balala
0: ay kunyirin temen se kan jo to tusia ni java
3: ko ni do so apai mang
1: egel jabi se kiringa de ki otto ko kulgel
3: ayo tin kel kiringa lo
0: ay kingena to ne ne na gut vale keren ke no gut vale ya burgu ke gut vale dolva
3: eh
0: nan kan dog ne kala ki an ko kul
3: aywa
0: dan so gila sa urgeni karanga ila
3: la ta
0: ai na ai jandal inji
3: la la ka kiriang
0: a
3: kiriang inji
0: ka kiriang jamba
3: e na magal i e tri ka gil
1: eh
3: e na magal la nes ki la rong ai
0: ai na sa
1: do mi ku sia ke ba
0: ai na mas leilong ko di ka
3: eh
0: na kera ai na ni ka
3: okay
1: do mi
2: pure lola vibaro.

0: غير سمين ديال الكبار كيبر فوتا
1: وي غير سمين ديال الكبار كيبر فوتا
0: اسوي كبر ايما
2: اسوي ليلين بات عايز ترازي
3: دوم سي سالي سوا
0: كاين ناس قوي انا هو قال الدواجا كوي اللي كيرلي
3: كيبات كيبر فوتا
2: اي لا لا لا لا انا كل يوم بلون دي
0: اي لا كان كاين توايبا
3: اي لا سوا غير تي
2: اي لا لا قال كيري
0: اللي يسوي اي لا لا
2: انا كيري ديال لون ما
0: Ay, ay, ay,
3: ay, ay, ay, ay,
2: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
3: ay, ay, ay, ay, ay, ay,
2: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
3: Sangal dille na deng ay os.
2: Na deng ay os le.
3: Na os na dik.
2: Eh.
3: Yang yin.
0: Naki her rhetoric ka basing sikil ni ye. Nama mang na nama batie na unse na pagwal dombore na bat.
2: Eh. Na era ga dingal era keri.
3: Era keri.
2: Dingal na ma era ele ali ali inga me a isa mong gwendeng hera.
3: Yegen.
0: Eh.
3: Yegen.
2: Eh.
3: Kiborai.
2: Ine nama ato do gisim bereng ye. Indige al ye al ki kagila. Ki kain kuni nanti kel kami
3: ye te ye yang ilang elgis juana na arden ka ini duin domboren sa di so terem teremina apa yang ke gilia
0: eh
3: al herai lompial herai in al ye el ki kel kami nan ke gila ai san kwa deng in lompi al ye na herai na ingalomba allo di ko benet os na digle na men kwa aba in kwa asa ki kien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa ki kien jirgo kain ba alba pie na kaw na se ala kwa se ala kwa in na mai delle ni lan kwa aba in kwa asa ki kien jirgo kain na kawla si na ki diko ngere kiyo
2: Alba
3: pieena kau, kieng asa kiri mana siala yo.
4: Eh, aku dah berbelek kiri.
3: Kiri,
4: yang asa kieng kiring.
3: Eh,
4: na inlonas kau lada dikong erikau ni.
3: Eh,
4: mana bapieena kau kieng as kiri gimba.
3: Eh, bapa.
4: Aba kieng aku sengaka, kieng as kiri gimba. Bapie kau akan elor.
3: Eh, bapie kau.
2: Na ini.
4: Ini ringin mo pukul.
2: Lokal berenye. Al indigal al kegilai.
4: Eh.
2: Al kelka me dembere na al kegele gi kan gun na al kwela ngizin kwae inna adengin inna ye ki ngasila nas berang asang kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngage na kwela zin ki ngati angul
3: lolo kelki kan na kwela san kwa ger ngasi kwa
4: ki al kelka me
3: al kelka me
2: nan kegila
3: nan kegila ken tulen al dan sur le pia nan kegila ken belenga domboren dio
4: rimmingi
2: ya ne duo kera bezin jisigo
3: lolo kika nos kwasi kam
2: ki na na masa ine nan al kandu na makan nas wor kwasi kam
3: inne ngala ngin ken kam asan jin kal
4: nan lolo den ratu lejara
2: inna baye den belen
3: sizat ba
4: den ratu lejara
2: asan jin kal min zene jina kano ki ko gula ine ganna gerdin mazu ki addo mo kwaka
3: badba
4: egel
2: ya ngine ken do mo kwa kala tori ngin kila ye ilo
3: wena
2: au gila
4: ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: eh kido na menen kan asa kiwi
2: eh
3: al ye herai
2: nan al kirai
3: nan kel kami nan kagila nan asan kai orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwari ya kine kela kam me ba
3: alan kel kam
2: wala
4: aka gili ba
3: eh
2: idi ga ye nan herai
4: den jigili la lo ngalan kikel da dombur si kawli
3: be
4: ken wuwe si tulen kagil
3: bad ba idi ne den bele
4: na ardenga
3: e ne den bele ne duone
4: marambi mo jamba
3: dia kay ndom bore se do ka gile ba ay long
2: maramba ire
4: na ke ngugo ro gay ba
3: na e ke no njumi na sa jolo ba den du kay
2: na na ba njama sa joli ba
3: sa joli ba al dio ke pisi na do ba ina sa asa sa do gan den nyoke za
2: maram dio ye
4: ile do ko so si moy ile ru ma
2: ye na duri wo ye si
3: duri wo ina na
2: jere na ko el ba den ndo zi kala yani jalo sai
3: pirjay
2: mugi na ning na ning wodi ke ki gavale ya diembogi na wodi ke namaze lagi denganya lighting kuzeki denganya nungile kiro zelit ki den doga nyoke naman kwala la kasa ki denganya raza tor korkia den nja wel balangam ki den zelitin wala do ata uliti ba
3: inama tarre
2: inama
0: inama
2: ye za da inang ala sa ki gana den girzi ma
4: yani kasi wa si loje tolla biyal elong da ki sama ina bor mar kasi wa si long in asan samandu le so asimoy dogo nyoko le so asimoy kika
2: ah dogo nyoko e ka umitili
4: ak in e ka kan zeral mitili neskaldi
3: na so le so ligay
4: mara nyi argi long imbra jayinga ini jayinga.

0: 예. 에때 방강 게라서 오로케레 남지카에 야랑 파카면.
1: 예.
0: 에라 두이 데 카라라서 코아세 임베랑 임방가세 아사 보리 아사 보리 바이.
1: 예.
0: 인두오시지 카두오 제세레라 로레. 두오 예라 세피 와라에 두오 코레서 코아세 리아 인키 센세 알란 리아제 보네제 디딘 버리네스 아미.
2: 세이
3: 에벨레 세이
2: 에라 두오
3: 예라 두오 임베랑 아사 조리바.
0: 예.
3: Yes, long le douciness iya. Nama ko ela se nyaditi na mesen jia jolo densim.
1: Densim.
3: Ase ki pelle densim wa jolo ba. Nemesen kwa sa joli ba ndu tuli asa pelle.
2: Asa ba ele. Nama re joli.
3: Yele aden ton jo am.
2: Lala no mesen besa ele digi si joli.
3: Eh, le si joli
2: densim. Mara
1: insia sa joli ba.
2: Ka nya nya na di samadi.
1: Ele sa jitti.
2: Ki du ger lu dun. Eh. Samadi ki banya lu dun.
0: Eh.
2: Nemesen kwa sa ba ele banya si jama sa sa simwe.
0: Eh.
2: Mara insa masi. Abazami, abazawli.
1: Alamba diwoy bi.
2: Alamba is mushkila ba sa jawli bani haya.
0: Nakabat ka sela ngi
2: yela bela. Ya jamaa be, ya kangi singwa sa jawli ba.
1: Eh,
3: ma jawli
2: ba. Ya kana jaba jawli ko ban jumana jamaa ni namen kwa ina hawa ngi. Ina hawa ngi la zen kwa ji nguru. Ingiza ngi ni haya la nga jura bol den kila la jil bombara ngal ba nuu ja na jigila ko ba zamele nga.
0: Ne impanga gel ka sal na mengi la pay ela e.
1: Hay, ka dubas lor wo mo ngwe do sibeleke.
3: Eh, eh
1: lore.
3: Jima jiran bay nama ko en kamma alumpi herraygal he ay longal herray
4: ya lumpi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udong songa paliti marang ide nama marang juminzi abas jeudi mana juang
1: alang
4: jam aywa alas ide gi asin jeudi beresi
0: dua kesire
4: ya aywa alas jeudi nama ila ha ila ya ila siwam nama ila ini naya ya kuasi as aku elba asam ku
1: ila si kal sama musical
4: aywa kali nangi
1: asoi asoi
0: na ki kavale adu kiri kering kenga dok bay kiri kering
1: kenga kalau luar ike ini
3: yes asal
1: ba tol lale na kuah wala majeram main dolphin na kuah al ingwa abah ilonga zaki ki en kiring dihile na ki kanila lo di kole kani ki alba piu kuah kan
3: padba
1: inyela yi al auto ki kanakaw
3: songai
1: niki ngame nga sakil lom fi kirgi na kanina kay ngota dilia kaw na lodi nga lom fi ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele dake kello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kela nyame wala tiki skairo azalumba na nyame lala la ele ritule ala ba aljiti ngaida
0: jika na jijegile la
3: jika ngai lom majaram bay
1: ajila ba
3: firje dai ngorele Iding na ila dombori di ngila dogal ines bawna sila kari. Idi ne lompin kuro songa ge ken ke kire nga zi duwa na nga to piasa nje ngoto ing. Ya nga zedo si ye ila duwa la piye nga piye na angulna sin denan wedi. Hila dok. Lompin kwe zi namaz ingwa al herrangang herrei dinele na manjado akira.
1: Manjado.
3: Hila dok iden dombori le nang. Na kainsi na imbeling ha inye lompin kwe ya lai.
2: Nagal kan dikke jijensa ku fali ay bereng abaga ji ngol kele ne kingol basi mberanga dombore kwale bo
3: egen
0: ta dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwando basi dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
1: egel dega ba
2: gel na kiwe
1: dogal kan kwela la
2: kingo la good fali udongan senga ayem beranga dombore kwale bo
1: na
2: udongan senga inike
3: inike
1: za kiwe gel sangi galunye alye duol dombore denke na igis imbereng abo borazon udonga senga banu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele gimel
2: ma indigine ine na bele na al duo bi duo den suri ti inwe lole
3: ye kan dogine bele nke
1: mara tu rigos kwasi tani ni kwa kren ngi rigo
3: orre kwasi alang ria kelia na juro kawlia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel idi neji jang
1: yesi jang tas kedengi
3: din tas kedengi duo ngai ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel
0: asoy
3: nagal lompinge ga jawre en nama den jiti
2: egen na gubale kaba nera la sa kamini yani yelon zialo.

0: alge.
1: E.
0: Marangan duwe ne zizi katija. Kan duwe ne katija ne zingwa alba inzi aba ilalejio. Alba jitingale jawi.
2: Egal ne jimeram to la ilola de dokrin kawe.
0: E.
2: Ilalong al indon dem bele songa sei wala duote ngali yegi ina kenge.
0: Makanya indwe ye den zurzi inzi in ilolia ina jingel be.
2: E.
0: Asang ingwa e tori gal alkang. Yani bele te bugwala songa sei. Wala keri kwangal akhir keri ngela songa sei yenza sa namas juro akul ilal keri ngela namas imberen inal yenes ke kumezado tebe na ilal warela
2: nakidik ndokke gabalai namo wala songa rekwa te kakidik namo do wala sain agwe dikela ongal kela alba uo dolwa kwa waring ongal keri kete kona inkel do apungel wonge
1: iwo
2: alompinge ne do ageba na al kintaze durik undulo kurt inektaze skrit dintas ki won neji jawngite na indon dem belese kel jamna killa dum barala jerti ba kay ine karal
3: kazi do basi lo nyi il lole al yen kwa on requasi sin kaminga al domborenga on algemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarnay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kerigam e dombore ba togi na ma ra nyen ke alangis ki ngasi uto ngaso ngakawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi di woke wala nama de jasi di won jasi to indio kele na dawutin dem den dombore se kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin se toka kae irezi burdanga se zawursi ne kele ne injil sigarul kino ta de kele ne skani kage
1: toge
3: toga iba yene ma ensi na kangare ne is kangare le anama kenes matin se kenes kanyenes ko ngal kawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa keringel ba nama kote ngal ande ngara kar nama sekel e albo ongal ge maranga ba kawu sense le ne gila dom rebe togi
1: ye ade dogi ne lang longe aba ilona king nyed dom wa kwage
3: e
1: dom wa kwa isi lambele sei wala dom ndu togi
3: kangal jima jaram bayne
1: indo perjay
3: aba jagila
1: hi
3: kin dom wa kwa sa soage dom wa kwa na kania na
1: lolo dom borenga ki dom borenga min
3: ali dom borenga
1: al kile
3: ki dom randora
1: adi dom borenga is kile laye
3: na dom borenga is kingal kul sur tok leke
1: e al dom borenga is kile laye
3: e
1: is la bele so sei al kilo mbim beren wala togin
2: na isin beren ni so sei ye
3: awen ni
2: na is
1: kwa so ngam bele sei
2: na illa
1: togin le so
2: illa tok ela sa jalo de ki kin kwang ki nga yola
1: na ila den taray
3: na se eria ke ba
2: egen
3: na gel dogel ye kan dog in kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba is wala ognal ma sai togin bele sei ala ke ni ba ina tigi gan na deldinga ke ni ngaw kinar won ken dombora kena ele ki basan kay na toxic ekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
0: anka dimbele kelam
3: jayla
1: ka
3: na aylong kalta munye
1: ka wel alan bele kers wa
3: tola sigo
1: tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herai asaba jirgi won kain dentasle na ken kewa don pin ken kewa missing yasu aliyenge nen kiyo ngasi te piana sin kan ko sin ajinyan
0: asoy imbele sun nga jamari
1: aba herale kain bakilon pin
0: baskin kirgi imbele aljijwa yani sun nga domi idi neki herale kang nan kela den kweleng aliyen daingis enne zitin aba si ai balan duo te yen elege natani ngwalan dikolevi naba dikole yawe madu ba yen jana warin ngi lalin gwal alal tirwojile yawe tirwojile bi jumazu ba haddi
1: domi
0: ne namaz injigidi alan ine kang herale ne alba tabun iren kwailo osle awla zakin ba
1: ine namas ine tabung juana enkwa aba herale kai asaba jirgingo kai
3: kiwong
1: ne kidentas leza kizat
3: jirgingo skai
1: nanzilia kiwong jirgingo kai
0: nene enkwa
1: ki
0: aldele kan
1: nansi jirgingo kan ki
0: minne didele gela madu jigala ziani kergel
1: jangazem ouja ine namade emperjay na inela nga san kuldi an karga mara wela langi ingo
0: ko izi setting eh o zandi lengela den kri wala zagi alim belenye
1: alba fieko
0: egel
1: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpi
0: aha
3: alkikien kan eskien kirgin na kawde na rubanga ko kipie ko kan kisen sen
0: lspi lsi
3: marang embele bele pui
1: a pui inama ges ai validi
3: bele pui
1: a karaba au kayin del dindio ora na eleriel kaduru kriyal ko khinzir kriya kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo abajundi ba dalun jo foydi na orazi abajel na kisuru juro ba koro foydi na li
3: na peta peta via
2: na peta peta ye nyawri
0: den surginya
1: na den surginya na te ana duo al ine kenen pidi illo na kaduru ana jalo
0: ba
1: fingi dina urin
3: ila na mayene mel fi ko kan
1: ila no pedoi in nama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
3: yela yel kilori kan kel na sok pago no maki kay njuri nga kingina kay njalla bata te yaka na kaka no ko no kum alba ire kalas kuro lerno mas kawli ne tani kawngi
1: na nama nama jitine
3: ba na tindilele kawngi
1: e kan in nama pier
3: na nyarta anja min kawngi tani
1: e bi ma jaram bayna ke ingo gi
3: e
1: imbeleng lompia le rai al her imbele ke kirei lompien herra kasmin ngay ngay na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al herra ke na adila dulensi na dual sina wona
3: apiaba ye
1: ines ines erre
3: ye ines erre
1: ye ines erre inne ki al buruka ina sara kay mbay
3: ile iraye beleng kang erre iti na ina lomba duleng
1: aywa
3: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia yeyi na duleng siki dual fiya
1: domi
3: ila erra na ma dengi
1: domi ina na ma san orre ko taras kiwe
3: eh
1: a azaye ndombore siki ngana kuli bana kidiem bagin si amin ndombore si al bawli na bagil ay la ki gidiya ba na ma lompim bele jawli na jegil na dense
3: ji ina ma dain kilma kayin kilma ngage na dien dien joyngi dain sabangere
1: bat bana ko el balen
3: na dain tala al kayin bar ngage al ko masuliy kriya dain sabba oren sabba
1: del style
3: eh
1: na dok ina asan gore do sin jwa kayin ina kan ma lompi herai baru dai le la al kurunga kayin na nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayan la te yendi jilon kayila yeilompi yeiler kanga jotu mballo jigil jelu na herake bagel king herela le lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
3: asoy
1: ene langi songa tulei mara ine a kusenga na masonga ge dai erengis belen na sikila kai ngis belen dai erena wesin belen abaji indorale jain
3: lodi kole la jangu
1: lodi kole la jo
3: asoy
1: pellet di kole la jo ba
3: asoy
1: ne di kole na lomba
0: but vale ga wala langizwa in wasi apa ne wuki ngazini
3: diroi
0: nang diroi do fi nafsi lo gizini na but vale ga wa marang ko age in hasi halian nan yete yaleke na yani ile ruba zebe mbele lala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al woge yetaran ye ngwa ye alge jiden to bun
3: den
0: to bun benjal ne na gola sagari
1: baba
0: nama alan sing in do mo in gago hatta di duo lote yele je nama ngwa ile duon jain so ngatarra izatu ayete elela
1: atele e
0: ele duon jan zo tarai ele duori giala ela bana talomba kanja lomba ni dio kage za
2: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te denga dikaba ni dio in era endrem sorngero wala den mara lombi inas keba erdike nas gete
1: keti aske be
0: yesi aske be nama ela ngungi in jay aljin wal jay lejela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gane duile kere lakin maran duile ala ko gul
1: be lialam bo ru kallo na kala wasa alumba ko gul
0: be gen
2: nakela ko pie ko yenge
1: inzi belanga sa alumba
0: egel nene jide legel
1: mi
0: Wo inal gijwa kindo mangale jial erayang wo junde ke sat ding eralene inko ninalie domboren dioke kai kel jam gwado atiskel kamme unaki indora koulial al domboren dioke ne inai bal ki kirsingo ini dio idine ding ini ne sungo se al domboren dioke king kote yanga jofo wo dang borun dio nyetini gwen o khasatang dang wore kwaling Sog is coming, the keyboard is coming. It didn't you die one day for Euro. Woki quell and dying Borunquasi, and a dying warren was stay yen in Quengin yet yellow. Alan Jato, Kimolukutelekinkul. I kinkona and a dinkuenkona as a jagging yakeva is among.

Quick ala to kikilma simoy at tozen kendeskaya na ka kilma gizong at simoy tina kundi no kun alon vende mbele krizing ili na ki eri kereskaya madini alang kabay lalang kendes kumo na lom vizi tule kiwi na kaya kilma lom vizi ada yue na ma chongande kwe nga na ma yomis dayan kwe lom vizi kanyiri ili ba jambeli ili na ki inkayin alang yedi kwe ngi na ili inkayin alang kaale ekis beleng dakke bela kwe ala nas kalung na ka duin surungi kilmazo simuya dando kalung ni queen ala kidan bele kirjing na makawalang en ne bele ka gilala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na me kwa dai in bele di alkola ndele ka gil in bele le ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya talking den karelinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kainin wole aininka na kainkin mazi aizin ko ala in beleji bagi fial na den dine jamel gizeng makwada in kalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tongala fedi ba idi na nas du wing na loka kirele kawe kawala mbe na zimbele zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawala kuro na makayingo tan nas kelkam.

bela na queen ala kengo adang ile bela di kergelka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bela la lumpi bela ngalim beleng tongzis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang dawlonga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilombi mala kwede ngai kwa imbelele kasana adang ai kalung imbele kwede ngai kwa kwede ngin kwa tonga okay tondik nyoke ilarming dawlonga ele ba fay ba de bidi dinga gamang dawanga ele na ire bidul ba faydi dinga kain tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na nama imbele lombi kwede ngai kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwa zingin kwa alkwa di ka ingilal ezi kwenye bai gorina tongila la anake anning uroji ton nyatti ndibule wala ayeri bule kwa le kerngale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lombi ze baza fiba balam vize songa kwel idina lombi ze kwel na loka kire deng anai la de kilma ke lombi deng kwel de kilma ke kire nema lombi kwa den kwa in ule adan in kalon anning uraji ti won dawlo akin jettin dele na longoji ti okin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kiral undilu ni ti won kelele ki wazo bulili idina kiya di kwa na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea adan in dio ke in dora e ki ti on nyetti ni kidele bule alombi al ke na ka wadan alang uling izin adan yalong tong ka kireba tongi lay ara den kilma nyettindi lom vezi kwengi na kide nyoro nyettindi lom vezi kwengi na kwa kuda kuzigiti o kwe lakin e na kwa ba ka khala da lom vezi baza na wona yi dora ida yal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabo duri ba idi na kay ngala kin lodi kole songa kay na kire kul kwa nyettindi lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabu aba min lotele jio kwa lodi ko kwa kana na kai ni jiji ti ko ene kana ne ke ni zura ji ti ko kamina ka wala de ngwa benna kai gilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan tabu ngozi lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong an ki nura nyatti de ele ne ura git in lombe de baza ko ba wala de ngari nga kurel ba balombe zi so akwel an ni kwa ke jiti ko e balombe zi so akwel ani kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo gilala irringa na kuingila dawlo ngokiler bar ilongi na jittimo gilal kwazi bulina dawlo ngila dok lombine dawlo zi ii inze kwa inze fya ina dawlo na jittimo gilala indanze bulili albakul tokki nama yegizin kwa e denyamelnes lombi udwa kul kwa nezin kwa jittimo ngan ni bulal min kwale nang erbetle na kayen zurungale na kayen jarunga dakki kwale ke doron enni bulal e kini dingine engis kwa adan to ngadan kirkel ing ne kwadan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwiniu kilalom bizi karikulu duwa ke balang ing kwa alom bizi lom binden bra inzi basya nengi udon ke gitu nyati ndi bulen ben lom bizi kwengi ki kain kel man nyati ndi na kain te bungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyon baw dawla yim baw ba idene kurogin ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adayin kalon annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul king garaba kine jinga min kailin kuro ani nalan kiddu wi bazi baba bando zinana e bana duwala al baza fiya bana nin kitoki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

ne ma wale in wa albene din beledi kano na zin kalon kai kel male tabun kai na kan jurun wale inno sanga dinga kwari nga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombizi bas ka wena na do di kore kango do kuinga la na kuin kin na kilala lombin dora beya kringa bangu ba bandozi kartuma tulele birgo na erbe zin ba erbe dial piedun jang kwazin bal pie kwa bang kikion jitio kin kul kio kare imba ba na kin kilom binde lom binde na kwengi na egi idine egi kio war kwengi kide dora baza an kaba anin kitio ki kulin anin ge ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbe za da ge dio kelman dio le imbeleng indora ne ura jitio ki bulele albaza la ki baza an kaba ki kan baza an kaba idine lom binde mbele engis kwa lom binde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga zare jalena hinde mbazin je dem bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon azan kalon son ngandi kain zina zin dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idi ne ki wonso ngaji jamel tewa idi ne ki nzi kan denjem miling alba illai al ade ki yezi kalum na denjem milin bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari nga akoba ezi baza kaoba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki wonso ngaji kwel na kalonzi ananga killa ilin ki wozi e ini na na maninki inzi kalum e ingi tonga ndan izin kwa drink kwe ka dalung tini la alaji jangana udonga jitoge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne belaji jitu so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldrin kwe jang bagi ge songa ja ne kala agelo din kwel din kelman kwel le ka jongi din nyuro den kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dime bagi ezi anin kwa kul uda kul gis kwe na uda jiti kul gis kwe na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhenge lebelezi imbelanga zi akinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhenge kalung inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul are kim anati kando ale alqwa ingolle ki al khalas ala kanen kawja lakina aja diriba bas jene kakire jangi dina loka kire le kide dalle danga ne le kaintarnga loka kire les winga kaintabu loka kire les winga lombinde kwelgi loka kire les kui na are kabazen nyalo den kwela den bagi amin.

asoke da mbar fatais amin ay ngona kuin ala inalo bare inaza ba kunga ba ye dai kay ni dai do borele kirzi na mato u so war kwa kile le kul kana kirzi ine kirzi lomfi ken do wala kina allo kul ki allo kul lombe gesteri fiana kela do longa tina tina lana kayin bim borngo nyatti ndi kinal kwa dele kayin ay lomfi ay surgirzi goni ken do wala jawi maran lia il ken do wala jawi udwadi kay la na zin kalung ada in kalung erbet malakie na ada in kalung maladain aduke mana azinga dinga amaz ada in aduja kalumba banka na surmaji adungo kiel na surmaji kaldi na berga sur ani berungo kergel kang nang ana belanga kerga girding nang kay lo kerga ke marang sur kang ala sur kang idina en lomfi eki korasonga le alka kay korasonga kila ala war kilan ne kila korasonga baska na den dore tok tulle in ledi ki wode kay sura adan kay sura ke kobo den dora ledi ke ya e fingin sur nyatin dis rigo na den kwen ke la atse king in se king adan ki wode nyatin di kinal bakay edin jobo na anama duo na den dora tiuna den kwen di bara den kilma jana den nyuru leja bas e ba kul anaya ala sur kenga ne bele ya kirge kirdi mar kul ala sur gan kay bela ke la ana kirdi na atonde tile ilana kirdi kala adan kalung dang adu malakie aton dang anai alu wendeng kitingo dang adu malakie intile na nama adan kumo in adu ye alke ada kwadi ke masur jawidi na kwadi ke masur sondrevi na kwadi bindi alam kwa sur tulla ke ba na gun be lomfi ndendo kendo kola killa anen kendo kola kangna dorates kumo marang dorate na kumo na dendule in alke alan kari kuloike kilo teyi ni alan kari kulo azinga dinga amaze dai aduja kalumba bayana surngazi nas akalumba mala aduke na na magwezin alon ine adu dombre embele min war na wara kyanga e nerengero sitangere wala erbet kareo ine na adu ine enzeni ngwende adu ne in e ilala kwel balang ayi enzeni kwe eritulle bulo na aran enzeni kwezi kilmasi moy akwel ba na ala kwa surtulle kwi na surje simoke na surma surma surma sur karingilo na surunga kwela na surunga ze anai afakwe na surunga ze toja arrekwe na uda arrekwe erbet ilaza kwelba na nama ine kambranga ine ndomborle al denzi kayana de inkirding kinso wale inkirding adan kalung in malaki ginkie erbet malakari erbet fiedungi na erbet al fiedungi ine erbet ke ura kle nyettindi kilal ba fiki fiadan kwadi sur kergel fia na latalompi enje tour kyone ke surigo erbet ba kweden sur kergel fia na mene fiedungi erbet e fiengi du dombrale inge erbet al fiengan diom al fienga kwan diom bai fiedungi na fienga kwan diom bai na min warna ke ngaban fienga fi ne ena nanana elezi lompi den lol lompi ke elezi repas fia ele de bele na do bu kubungul ala ngena ina dok na men na bungo na squade ana fi kwade fi ha fi na uda fi na na makola ngi kalon ka embere nga kindok al sur kay lo so ngale kile kay ura so nga kay na en ana da ko liban mas sur ana ki marra ngi zamen amanzi erbet kumo na erbet den jitti nini kibadeng en kalon sur dio adda ngade adu alba toki erbedi

0: bayla orre quoi a donayani lobilo albang kwa kital diele jamungi aisi bomungo na kwa kit galal diele jongi aisi bonga areng askang na kain kilmanga diele a dobi do alke alan konjoran karrai a indaying are diin sabba marang dog del dibake keken konjoran na keken kojojan daying iri a asog is coming bago dotin diengi al kundul na skaititi kerreg wala sogbe sogle a tajagin bel dien tuskele nenal adibang na bundul do todok sur sikering a ajawiba kangungi imbele kidengu mbaskei na kuriti iding neng kamen lorigang tuske aile ji jan kikirae ngang tuske aile ji kwel kikimbele nga simonga na kikin are ngang alanjel na dingu rejutumo abay long na jang del dindio na dindo nga asjel ba alang oreng tabag lejebi kasi bay selong asa jiwo ba oreduong a kangungi alju orren dio jang wala ise jiluom foy orren dio wel a ela tajagin bago kikir ray ngan kerker na digle man ningen kwa a rumo so nga day ngorekin al nyenge na lom fi le nyenge ala lom fi rumanja na kwa kidgal al wajanage nasgal lom fi efero a na kwa kidgal al dentas le wori genes di lo kanum ba nas lom fi gal tajagin wi nga na kwa kidgal bay lon na kitrijin ning koranga yanga to yang kulong a poitale kayin wala gal kiriginga naga silom fi kien a bota nyokefia a tabumbeng tindiengi ina baba alba delling a arkaya san kelbam marangin kamin asa dingar ka jago atikir rimingi ki ayu ribereal jijelu nake nelong alan domi tabunjeng a dolfo majaram ben jiginga nigal alang dok king ala donga jani a namakel nas day jingo aldem beleng balda ile ne ire rimenka ire a kaungi na yesikagil al kwel alango todeng kirsingo sunga kwa kul bagil ile belem baldasi a alki kwam bele fukam bele rimeng enga na gal kainjay ngale al kanki ngasi kais pulngiti na kas kiwiti na kawuto ngage al kaw te bunje majaram bay na kinga ala donga jani
1: e bayla bar nga worre ko akikenya ankergel e ko akital diele kamu e aise kamu na ko akital diele galla ko ay aise konga na kwa nyetinding na mesingwa abela kan na biya bendele manka kereban kelma isimo doge tenso ko alankel na kago e don ay anne ko akital yena baruntule kayni e kikenya ngang kayeng abonga na mankayeng kin na mankayeng iburanga na kayeng iwan kital kayni e kise lompile ko lokom kise alangi daraga fi alon ko sia kilal yena bidele ina lambay naman kay mbarnga kidal dogi na borum pal kurul al yeye tensogle nas jige nga sa zwa kina dok sa so jigitia a jigel bordio ke te dogi na nyana ko amborum al nyali nyekin na dok dayo ren kwase bas sa zwa kigitia a mara elen sa balum pisis kola kom e alang ye awuna ke tin bitin ki kem ko te nga dayndio a na alang aw lobi lo sa kinga jigitia ala nu ngi jawe na jigel alang kinga su ko sa ngala rang elen sa baso ke sammi ki boray ne ke borapata mermen
0: a asoy barnga al tajagim bago a barawad mahammad na barata rufugo dongay sunga anni bago kikir ray ngang alyei naba naba wgititin bitille kadongay sunga anni kangu idingi ne kien kilmanga dieng orre kayin na buwela asan dieng orre sitamumbo kikir ray ngang kerker a namayay dambelem balda alyei na ine inna rimeng enga barnga a kika skiwiti kayin jigenga kille na kayin konjolangale a yei baradi kenga ene a na rimem fiha a jigenga al otanga sunga kayin na al tarrage marang ilalong lori ang kinyal si algi tumie wala nyoke gi fie a bago na rimem ba na makwel asan duobi duo den jurung el a kinjigan diol ki kan na kindeling na kang na kilong na kang nagal sallanga kan na den diyo kang keri ga isa kinyo si a fulngetia na keri alankika majara men manin ko ines jiganga ken si a dengen jirsingo a alkay na sunga kay ne indelinga a nas adya kay ba nema aba jiganga ko akito ortodoxi a akima ba ba sunga ge kenal dai iri kay ne ileng a nema ko el dok alanden dius otanga dinga kiwi a kinyo si alge jawite ka kirigile fie nyoke gile fie illa long alandok a digle ma ningi nan kwa ki dele ka kirile ki ndeling ay kaski wit idiele ka kirile fi wol gnyo ka fi
1: aso ke boray na ki bora fata men ningi dik inwa a dinji wal ji jwa eten sogle inji mo bayena kwa tum aba elona kwa kilo tarasin kare neskel kamme yena kwa situm ina kan elona kinse kalum eten sogle mending dulding kwe aliena ke suru allompe tewa alang doju mana jiga as jigeba akeba kwase songa ngirnye tinjiga bule nama jiga ke kan dorai e nama doki dulding kwe barande ndora undura songa ngire era una elompe ina kwa basan dosi gtp mara ina jiga sabaka singis longa so uta songa kiwiti aba jiga akaimba ki bang ina rankai na danje ngile ngina albaka mara balona jiga elena bule ela wuna jiga dog no mingudie mingudin jai ela una eten soklezi jiziki ndora digrifie bat joro ta arin jaw ay ki ay doranin uro na ari lona skin dora jige do badin to joro sina sita nyona nyamen ay ki da kasin tariya maraba jige akeba badel lindingi lal badere yenni bakela to bir jenna to bir madgin ay tuma ba lakin marala yundi ne ji songa fakire jawe ne ten sok aliena dain suru tas dinga lekin tas dile kya kwa kamani simmon ken duwa ke ba asa den joro in tarin fi alang dog juta uro wala lan buru diglo wala ka alang songwa ko na sutan di kiwi kaun elawuna jiga akaimba maraten sokla jiga ere marama na bajo kona jigila na ingwalan karrikin jiga anken ejabeya ta kital yen i na kwamburu wales kay na kenya na buru apin e baran tarifa adias kin basa songage na wa mara ilong ye ken jiga ala jigita ken sikidik a kimeni ni ingwa ki kuke pokambele enen kwata zilbeta ken ejabeta maraken ejabeta songage kaun elawuna le ajial jiona jeinga wala juro starija jawna torik akan abadi suru walgal uton ki sijiviti na torigas jelngiiba ada illona ki derin korangay nan sinjolum desi kalinya ay sinja ada gal jigere lonna do ding rilibulo na sendu gelom ki ka doranin ka kre jangalan do jarang na je kene nam sa songa gena elan palnan do kunina do juro do te inde songa gena na su twa kerne iviti na ba ide dio ka ngina utwa kerna tag gena sinkiwa
0: asoy majram ben ay sanjwa alla kin jigingan dio al gutin jake songa nal otan songa ke neskiwiti orre kwa ay kay albi baru bara abdul karim sliman asogi saming dok aljal na jago kage al illong niki kelu songa neskiwiti illola illalong dok kin jigenga le nakin konjola songa kille al kan neskiwiti illalong ayle kingasi illong alangi nyokefia wala illong alangi kekrifia nina oton sogle aba kegila otan songa gin ne kinga buliti yana sadia kimba yani nina enjwa nina al oto al kwamburu ngale kadu otan dia kain nasinki ilong nasindi ngu kisei ngawe marang al ilong na kwa kwa le kadu oto ali inderinga kasi aislong ba asan du den ngu kisei
1: aje gele ba
0: kai spulinitia ilalong at ilong al ilong nakin utunga kain kinga sikka kiregile fie alan kay le tulle dagar gar kerel wala asan kay ngota ngusiki seyinga kawba na nyangin kelu ina le na kwa kar kan kelu majaram ben
1: kise maram ben yi aba jona jigele na eten sokle dan burunde jige aisa jigi na kwanjuro alkurul na kenge na ken kwal die kay nas jigite na ken kwal kenge do eten jigi ande kay nas tonge na aba jona jigila yani jiduo bankidin kilma bang abakwa de baso ka kira kero ban bilangana ngitri dora kuro ala ngitri to afilo mbiza ba marakidik nama encoming ininji ayele yundi na elele songa ka kire jindere nas erikeri jiviti asa urkani jiviti eten sok do bay yundi nas erikeri jiviti na albas dar songa jiba serikere la songa jiviti ina eten maramba en afa jona jegila ki kwa kital kwa mburugele kainda kwa kital kwa mburugele kain kiri kwa kila suru ke mbangi dinga dien kien yurwa ni karuta kinkwal pal kienge bat inang na ka kinkwal da gal pal kien wala kela kwa zi diyo ila dense aska ugeleba ete nama el kiri nama lo dik le kiri namas nima adembia dik nama lo dik le kapea namas nima adembia mara kwa di kien kisense nas kwa zi kien jiga kila liyan pal kien alduwe mbira kwa burwapata ale kien kwa kien nas kwa zi kering unse aange nasina yo wabina ngala bolbal kimborwale al elailing al kika injuru ngale sinkieli adikio al inalangi lakin lolo inda nga la yo
0: majra men kangi simbul ngiti ye an ngi lona duwe le dik yani kwa auge duri nas kwa si senga beleng wala gal de ninje ngi ne nang ke mara dok ingeluye alye le lole ke insa longal ke mbar nga ker nga kay na ila jay la ke banin alye ke anu ngama kwa kul loto le arala nga kamba wala jay nga do kul ara ala nga ke ba a ji la long alji injay le jang na tulle le jang alba delin kalas din sursi jelu wala di mbar si jelu inma yayi al rin konjolinga puy al delin wo den sursi lew na barang den ko rakel kelamba yani inin jo mun nan eleto indiyo kan wala tigeto indiyo kan yi wala gal nim poyto kan nema al poyto kan dorigin den piti sin kayna ke na dorigin nasinga ke ba in illa long asan dilo jang nas en jalon dimbara soko on wala wala on oba wala jibe din suru jalu nama jalli na din sur si adde ndaw inen may long nina alduo dos de delli den sur si polngiti na de mbara inga resimba kinema kwelba alang en nalang karo illon jigengan dio alang otanga so ngaka ina dok atel se kondiro ji induo den suru resimona ke mbar nga sias elba ila ingisa polngiti alang ki inkwa asam mati zainina kay ngusi ki duska kasi duombes ilong nina oton so wale aisa imfulngi nina doing andang riminga aba doing sa ba al otanga kayin alangi ka sunga tulle guti widiele asan doing ki dusa ba kinyelage ayle kinga jundi alang kis do si tulle ke kireke na dale sman niningen yi a nina derming o mandile wala oto sunga esbul ngite
1: mara man beranga may longi ete ka ki yaba ele kay na long na la allo on ya na la oran karal kelen dol bakal dul na duobi duokiren dol mankuro tong ay kamengal awlan kan ya wala katedo kentina ke

0: ke kwang ko na kinga adi puye de pu beden da bunga jabarte ba anan dik puile adu ba ma itire se ki kile ki gabara kuro na nama ilong jotan joji dok mera mai na nama do ginai ete ko ke nal dan suru ke na kurul ko ke na min illa sa jawla in sin jawla ya eten sogle ka in u aisa kase inan en anakin ko ges inan kawe na urelandu in borum pal o ei alang ona in unke hulula o nge aini longa illa longa lan ki kurro einga alang karo gi nenaye illa longa lan ki jurun dora einga illa long alang ki korna di o iso ngalina en kwadi ken ken tabo lan kortia na kwadi gal in karotia kabat illo na isa basinga batal gendering kalio nui kerin do jabe baim kalio ina ben bagala ndalanga inga na makwa kele in sa songa ken inalang ide di ndio ke kwandi wal kania kese marambain kwadi ko ndi ndi no kwana yas kundula sa soa ete anan duo pal corona nyanga nas kwasi kering ereng gene tok wala gene au kering jawi al eten so le ken kwakin jigal enan gain bakai induo dok atinen pal kurwa manzin kira kwasi manningi ni ba in jige dik na mesere pal ti na gudike na duo nyanga na pianas kele borun ndi embele iwi ali di emborunya eh Naki jato adi lona ye enderenga nyaba nakela kwa dai mborukene na rapas ke ne losan kidele stafiting king abat el duela nyaba gawata asin kan ba duangis gawata pe ban kiana gawat duon tegal borukier le ko ngena skelal namas gawata pe in namaro kai eten sokle ka alumsi borunga songwa ge dai mboru aba jato dai mboru de lota jahagi ngina nga kum de borunga nyetin ke kwa balon dai mboru dio kwa de kelen skien uto nga pan ke na na ko elanka wa inal kwa kanena kwa sharkata ka kwa mboru ngale ka alumsi gawata kwasi loke rasengela baki boru nyetin ken kwa bani fenkela dai boru kari ka mu na boru ela boru le boru bas kwa kai badan wore kwa kai jato da ela boru kwa kile na kwela dai boru ela erdika wa gawata kwas kai ne dai lege ari illa boru digin kwa kile gawata kwas kai ne dai lege ne ina kam min ba egel ki ayin ka alan indo den gawat dig min boru kele gen sel na ka mu atinin pal akuro ba egel ela lo se ela risi asin ko me ba inna wa kai tawran juro inene jigie na tawra juro aljio kwadile adenje ngale a ke rit kengitia kise na jutumo inena lumba alang karimpi
1: aswa majramben anais nanjaro bara Abdul Karim Suleiman dongay songwani a aljelna jago Adam Muhammad dogi dongay songwani bara Ishaq Usman Daud dongay songwani Alamadin Ali dongay songa ani albelna bago ka sois amin dia doge songa dia ali asoge samin kwa kul alban nabawiti adam mahammad asois amin tabumba go kwa kul barnga bara dia tawais aldi alban nabundul anna suleiman dongay songa ni alba go kwa kul asoge samin nema kwel alanka an krisingo aliyei al utunga kayin ne indelinga dayngiri kika skiwiti nema kwel alanta katin kwa kul rimenka barnga albel nabago kin ota sunga ge dang iri ke ne indelinga marang lodi gang kwadinga si nyoke fi na kwadinga si tume na kwadinga si nyoke a ke kire fi ki na kwadinga zigal kundia na fingitia na skiele to le ka ngwetia alam futoki zenina oto aba kagila zenina konjola gis inyi surung iri na yeyi na dame borul a cor fo ina kwa yei na longa ko yinye na longa kerngale ke idi ngine kamal ki metil in kamya ki for metil mbeleng alo otanga isge na asa jalke waja toke asa jalke na wat na dur na asa jalke cor do glorian na asa jalke alingamya alan jekki na jona jal kan lanu ne kamya lodi kan kor kirondio ala indelimba wala otanga ke ngotanga songwa ge yani al kwa kede ndora kaminga kinema ye na kwasi jundi alang kenin lekia marang oto abas kiunes kagila al ki ilona ki konjolan dora kuro na kwani ndo kai mburungule ke nan kundula kidai mburu to tori abak ilona kawwe den simelekul duoto doxi arrière giaba kwasi ban kundia nan ko kelleli ne kelining namanin kwadinga yire diu kalas kwa kingi nasin kwasi akangle ba marango to alkel na kagila otan so ngwa kai ne jigen akai alilon na kwa kwa mburu ngale ferakini zini na to king kamala kwa mburu al dainkili na karaiba oto uto ngadi akai ne indelinga na ki alkalu yani kwadinga ki ente bungale akarutin ba ki lole ka security ki lole ka kalu na kwasi aikalu na kari

0: Along alang kilo wutka yi a na gosonga tulle karo no skui yi ni na majira men beleng yi no wutka landa yi oroka ka ngungi abado gen kwa ay nan kwa kela kwa kor sa kayi wala kor sa kayimba kela kwa kor ka inzine di en kor ta jagenke yi kido si kor kan marandok egel ilalong asa duri kenes de yi ki sempi yi na den su den si in dagar gara ki relba ninal duo ker den dagar ina na makwel dog yi son oto oto su ngaki nanu na otanga ka ingal ki kelu oto na indelinga a barngan iri yani simmo ageba simmo ageba kinemes ilong alko ay ngaminga duo den sursi allodi ngandok albaye iri jegiti na lodi angal na ngale du jawiti ki ay nin kalung asan ken otanga lekin jigingale dai njalle alkay a wutka dog alan wutka nasmati kirgingo a na su donga sur irika yi na wutka na goso karo alan kido kain sur ngasi in kasini na alkwa gay tabu nje
1: majaramay kise aba may nin kwel na kwalan kerin ka wonu utonga kerin kitela yunde dog na sa so a perra kindel ngola na sa so kilong a ba utonga de ke na kiden sur asker ngal bana ke na boru die nelega na ki asker ngal ba may nin ya na ma je kai indi ki gabale na lomba tura tuwa urel e ki gabale bara di ne midil ke na wel a asangal do ne lole a jalfak dem de jalfak dem beletingo na dem belela ke sense do ke se de loy e ye ingwa ya mayin bon wodi ko ngnyete resingo bon wodi ko ngnyete resingo mara kama ending ore awngite ina lombal bon wodi ko ngnyete lani ba duin suru wanne a aba jona jegalaji mara mengete kiden suru kan dok sa songa kai ngola kang sa songa kai ngala ki ngasi lompe te wanan den sime dok jalum aske ba duake fa den sime long illa ba min kerimu wa da min den tilla yong ki den suru lompe la wanini marana ma aridi kena kwa dele ki sense ni sa songa ka bine dinga se gala ka lueba alye kai e jel pa gra ese ese beta e den sa ba imbilen kwa alba kelena ibada ngal long songa ka we na ibada pissinke na ari kere nga sa ka imele ba albas delin ibada se ka imele na ibada ki dig na magal ilong
0: ka wel ele lole yani juma kilele
1: aywa na ki
0: jingo san
1: ntolei na ki dik na jingo gila wala age sing
0: la jage se
1: na ki dik na ma dok inkwa ay mending kin juma la songa tagati ne ge wala ki songa tagati ngam in na ma dok dembele na ngwa na ma inkwa na ay al ilong ete abajio na dain suru jawo ellebe elle alamba juma na jame ke wala jame nga ausike ellebe elle in dembele tarang nae al ilong na elele elle ba jami ke na elve elle ba jami ga au na isna ina lan kanyi ka ngungi na dok elle be elele soma akay ba gudi ngalan kwa kawe na ka ngungi na dok everon walgal mustashfa dok ina lan akay ba elele elle
0: na ka ngungi na kal dagan jano wa ke bola dalima anki jano longa ke wasan kwa kani
1: ela se mani namba to ja na ban kwa ina ilalong albat mainin ke la jami ga wala ibada ila dalle to akire wala mainin ki awla kan wala ki mainin ki ebela kan yene jegel imbelese asangi lo sin katkol kangungina elebe elebe jami kena soma keba alan kwa gut ka alan kwa sir ya fiana juron riyin na kangungina elebe ele jami kena na mustafata keba mustafa keba inna madok bele digi duo ay jegel inna madok illo na makai kiki sense na makel na mening ibada se kain songwang ewel kal je songa tole min kiki ne kigal ina ibada sa balom bi kinga se ewel te wanale ibada si fiya
0: a aso imajaram bay nama
1: tega ba asa ke ba e jingo
0: e du jingo embeleng
1: e yago
0: ye zat ibada kan eri lakin ne ibada ilalong al ibada diongi wala ibada sori au ibada tari al kwa ki bele fuka shagli kaminga kan ngun kamin kensi idin ina dombor lomfi ken domren diyo en kwa galie duo bi duo abay ilong e ne ka kari luiti ne kite ya undul ne ken konjole 16 ne duin tabu on ne ken kati nga wala ken ko senga zidule rafem biaman hi ne 16 ne sen gwaye lomfi e ka kal konjolan kal yuna diga duon ullu duon aba duon nyan ko eli yo duon ko si egila ki ya pe aba kin si kul lomfi kal a maranka alki kilman te ya el lomfi ay san jaso na tane rangu ba lomfi ngwaba ilong nakwa inalan kinyi nakwa inalan kinyi ye yensi kien konjola nyetting wala kien katienga alamba spaso ne die surusi alama te afia
1: era ko te ansa batolle yago
0: inama ka idu injingo yene ka na minye kidain jumza ta kumil diolla ila yallom fi beleng wala soringi kasama si nama ineka ngunsi email abai ilo na kisense ila saki kilombi ngi nantu legang hi lombi etori kajundi basen asan delding kusi rikuse engwa la hi basen daraga fya marang kaula na kanena utanga jitla kau kaula anai kwa kelue e induo aljumel na alburbungel na kim marang ine dio akeba al oso ma jundi ba oso mal ko ngami nga basma na mai kwa kai ri al sai
1: oso
0: al dafa sai dia bai corona dafa sai ba kila ka sai lombal dia na asi ese long dia ba marang ila al kikang kila long al dafa kundi ila lole na makwel ki alan osom ke na saiti ri bi rewol kaw den osom ga ba ki sense ba osom ke na saiti marang bai long na yai ba ka sai ba sai long al ridike na mawela lang inle injingula ye sori le na kaw wala ilong al diong ki se asa de dingo
1: si aso mara ban ki boray ne ki boro fatay di nyu ki ting na mawela lang waye adi ilong na diong ina kaw la lom pese ken tare na diong ina ska wona paling ay ba inla kwa asa mustaj ba ga ba illa kwa lan jami ken mustaj ba la wona wuri aba ilong na do diong ina ska illa kwa arang ele ele jami ke na so ma sa ba ba lom bi kwa la ina la ele diong no mending keri amma kinding al dok pal ge kin na do ri keri ina ngi denga ma eten so gladi gin jola ngel na efero alang ete ine jami jutumo alang kwa na efero ya lompi ire lele si ire elba na di nyu andok ine tan ele ndle jami ya no so mi jutumo kwa gut ka lompi ire la dok ire elba e de ilong na mai dinga ni giongi ye diongi la se ya mara kindi pal kwa asa borun wadi ke nan jumaning na yeng a banjumo na jamme ba sin iske ngaba lo buru nyati na kwale son pese di mburu ade jamin sabai ade javan sabai ade alko nga ma khaira da dining banju mo buru mas pese na e buru nyet banju mas jamme o ke wala izna diga na sanga kemba bas ke pese gi nalang na kiran albat ye dok na inan kumil na injum abaro ilong di ken ko buru nyet alka no kumil inan dok ade ilong alji njwa diol le wala pali lay ene jina ma jola ngi ngendi matning kinjuma ya ke lomben sabba Dion ala geba abalona Dion kein musse fena so malamba kena
0: igna
1: jaruti
0: ila joyingi kangungi
1: ina na jaruti
0: namado ridike san daimbuli leergo kiyo to al elona guresi kaw yani burjo muliko lom fiso ngari singo lole
1: badba
0: ingesko aba lole janni al jundi nama sokata bukwarli sokwa kerngale jemu aba wajanjang dok al jundi na so ine na makake bacce alqwa hurre kidiya nay lomfi ini maranki otto dai mbulile ele lole ni kura kanye dunan duo puina ke ay nga zata puina lo mbali ting duo sabi wala juri dungi al wajani na insi ba wala iya wala abo jial wajanjang yi lomfi ile se ala kwa ba al au na jundi man jato man abaji e kerja na jamu man ele lole kura kan duwen melala kalang unaki wun karkan wun usum na inal lomba ina dok allori ke ne jinje fel ne lomfi jisigi sunwa kwel
1: e badba na itengeri wore
0: sa sunwa kwel ingis kwala ila lo iya laiba ka ila sala welba jia belona na nyoke jang ilole la aljundi sokata bu kwal kayman maske kila bosodja marang kiro otto kayun urtutunga na kayin a gut kwa ila lo to lele dagar gar kereling ati to lo na duo ilo na eleng den a tabuy asa kwa si jumil ila lo ngalang o no undu na spasi orong ale ring abo ngare wo nga albel burje mu nga sadake fiya marangal otan king ne ki kawna yaiba hi asa duwal kay na eleba na zayi nas den sabba kay ngula nas kwa si or nas itting ki arang nas rising aba duwe tinjelu ne din sur nyokay inang long na ba inal long hi alang kangungi alang nanu balang ota se kitkel al kurage nes dia kinga se nyokel in the dog infinity al mati dog ine tengen japke aba illonaki a ki kau na dinga si kundigal bas illondok de loleba na mes ka pul ngiti ni dimbel jidwa illole long alang joy ngike ki al kumil
1: to lay
0: idingi na lomfi si kwel na lomfi ye ina joy ngi na dale ayuko se sa kwel ba ilong ki abada ila joyingi ke alang ailong ila joyingi ailang ki ngi si jundi na otanga to lenga kayin asan del dingo si kirel na yake ne lusi bagi fi ne keden do raduiti ne kie inna kie kania nas mening kay aldie mening ile tabunuiti kasi bes ilong ku sen ala nga kimba na konjola ala nga kimba na yi ala nga ni alba ye kwa dien surusi e ki sen se ala mastafia ala matafia ka asogi sa majaram bayin al kini se jel nas kago ah kini ma oto sunwa ge ma bar nga si asos aming al kel nak gul ko kul ah nakayin na kundula ka sogi sa mbarnga marana mes ilong e yela mal in a setting gro e in a sky ngona ni akel kam na mes kay ngona kay nga ki ray nga remember barnga ko kul al ilong na yeyi na kayin kondula kayin na day ngir jeyla ki ka security ilalong alang nyokeken wala ilong alang ki tulle ke kriken na kutumngo na wutka na kido del dindio inday jingu to bukwa ngene undul alang kido gutka na ki kwa arakeng na tebunga irika gi alanga kauba ni nas kerek dayin kimi ngwitel asoy
1: kimore

0: ki sense a e amo rito doga jundi ba belengan senga nyet kwa jo na lullan jungo a lon fingi donga kawreti a au na lon fi kingu si romanja a bara a bara ahmad ali arbab donga sunga ni aljelna jago a blackberry a so is coming na tane dogis so coming aljelna jago a tabumbien kwakul a izadin wa jombor dongay sungani tarufugo doge dong sungani a adam mahammad assois aming dog majaram en aljel na jawgil kwakul gis aso coming a bara alamadin sungay dongani na aso gis aming dog aljel na jago a jundul asinga owne is na remen jaw a kasungay sa swaming inyei ayla kingasi a Jundi nas kul inkaimel al erike na yaiba na kwela samosot kana tabungo a kisense ibara otanga sunga kin a aliyei ne ilong alangi kingasi ke krefia a aba ilong na kin otal gi nang rimmenja au ne is na belenga sunga kin kin yenge alang kwasi jundi na kien tabungia inema ya zakitin bitin a bara la madin incoming ila aldin jurule kenes jijeringel manin kayle si alu wakal nam erikel eru na meram gal eriker silew kin abakel kul ninal wari am majaram bayen kwa al illon na kwa illon na konjola nga kayin na illon ninal longa kergale kenge wala al kayna jige dode ila siyasa undul ba alye illon na sense ina longiti ye bas otanga kergasi undul nas kwa se fulngiti bar ngasi yani lo to ledi leje nas den a jalumbaw namas barasi adem pia wa namay ngam amati alkulki lelange in namayeyi alkingal ngal kulki koran kerge dodi gal ire namake namas gal belengan senga si undul nad kengin fuldunge kin namayeyi namaye alinkalu alkingal ngal kul kerker al ilong na enkalung nina nungi alkwa kamira kariya na ila risil lew alyaden sabata bujawiti ila sabalji te bujawiti na ila risijelu jabunas orejela jabunas orejel digalel ila sabaje jelu na jelu na arike na yayba jabunas orejel digalel lon ki seytingere wala ki ringere wala ki sabangere ding nungi jawina arike na jelu na yayba jabunas orejel dayngu fandio wala gal alki ngarin dayngerandio na kuli ireki na kenkwa na tabunka be gerasi nas orrekagul na kwa ken otangadio kerul kin namayenge iya kede ngira al ilong na sugunduiti ke ngota kulden dio jingiti manga nga sa bulong jawaf nga sa bulong ken sa kurto nga jola yi e ke la fula mudamba sa ke ke la kage kulden ngira dio jingiti ke la namaki kai al ilong na lewu na ilong asan ken dogo la pago wala sande ngor resi pago yi nama inambo ba dogal al ilon na fal kuro kede muglayin wala kede njurabin al nyanga ke ngota kila bokul inalang ili ina jingiti li anama el na tabakinya na muskangul ki inlalongal inalang kalu wala delinji ba delin ila sejelu marang di marang sabasi nungiya jawti ba asan jundul kinema yenge kingasi kagi tume na yela yi al ilon na do konjola kingay na jila alang ilon lobilo alang kanas danki min waitel wala ilon alang kirog sikitir karen kele utongale na wutka lan tabungo kaso ngais aswami majaram bay na mayalen kwa kundilang asandain kimi ngwitel konjolan dio wala itendok ning ilonga ngota kerna kin ski kiwiti
1: ki baray ilole dok tarase ningkel na mar barake alamadin
0: alamin ay alamadin sunga resingo
1: alamadin taban kise si bara
0: kaisi rogi ne
1: bara
0: aso sami nya
1: bara kise ki baray samena ki baro pata sami tensogle a kidika welalan gison wado kisense abok welalan kense a kisente por duo alni viana etrik as erengel ba bangin kwa yake kwa kainen ngitikirtinga na kien kwa kainen ngitikirtinga a kidik welan wa aba injualan kin isiya algi in remenja aliye wor report na ide injua islam na ide injua galka mezie kin isi inanjua namako welasa en kalom kin isin dio ki eveli alangis wa kisense menin kin isin dio aiki eveli alkeladi ilong allon binken gutan doraina indik duldin ko ina lompete wa ke eveli kinindio namo welangi so wabara kise a ding remaljire menja kise deloy marang nama ilong ye dulingwe lompi dulingwe sete wana mara lia kin tenge aela dombora dombora kin ji zakren jakin nama tenge as elnas lia el batali dulingwe sete walia por don sete wa ina itarang neki por don den yos do kwela la ngami la wod abuna adam le ela una ka un e jena dimba to gina ya ela wod adam le na lo kereba na ba ke de gi enas kona enja ke la longa is kera sa kona ja alba yenge na uto ku se ka na yenge na der kwage kidi gi nin kwa baral sei na kidi a ni londo xia la no ma ku ra sangi long ken der nga kaung der indig la al kwa kundu na kwa zikiri ndo skuite na kwa zikure ke longa le wala der indigi al kwa kien sorunga se in kanane alji indora jan na gi indora jan kinna na ma ogi ay ba sir menja gi ndio der ay kwa ses jamin al jamin al ye o report kwa yen alba der kwa ge min lo in na lo in la lo in le ay na na ma sin rimenja illa lo al der apa kwa ini al kwa sorunga kiribe wala der indig ini al ki wonden dora ina kwa sorunga kanane kin ilo na ma wala ngi so bara aba illong naki indigi naki wondo korangai al kwa sorunga sikane ni kase bas long ine ki o report egel ilo tarasa la be lore asan ki inki una deldile kwa al ke inki mburungale burunga kwa so kwa no asonga ke inki lompinden sabana ki lompin ke korangas lombi siken taringa kawe na bakay mburuto ngindio bakay na amatoge na abatoge na surutoge ki ete ade ore duong el nas lompizi ken taringa ke la dorag dik pi alji az jawana jiki ker jawna el nas ki ker pi na ke las fiba alji yow balamba janan no lompina akwa ba ali duldin kwe yesi gi anjanan ba mara annan ken kela uto janan ken kela salji janan kela ila jeri ba ba jundi gi ba din le yong mara yesi den sektali orei nan dimbarai eh nangi lompi de le holo gine nan sero holo ke la burulo wal gallo bi lo al jende so holo ke je sa janan ba kin nama ken se age nambara a illo le illong alan kitin juran ko li maramen wala je sa jergen illo le lalong alan do kin a uto nga kerna undura na kiringa walga soge nga barnga robulitia ele la san do dimbar den soge ju wona masin joma man din soga sa so pa na ka sa u bal walgal tin jaldo nas ke ko rata u nas do ginya din ti ala sa so jige na ka illa londo wala ngina ngi maram bayt
0: bara bara iza dizika do a do almadin si do nga sunani almadin ali si do nga sunani
1: e jawal
0: billa aliye na rimmen fiya a nama a otanga to lenga ki nyengi al kidele kutin al kutumin za
1: kutumin
0: alan kutumu wona ka kreken a mandi nga uno singalonye ki fora ki al daldikan
1: so
0: wala galal immakan na mara lodi nga ngi nas ka ngel baye al lomfi kin ota al yefia na kwa na ken kerjulu kwa ge a nama lodi ang dog inas kalumba ya inas kaungel baye in ri alden tala lom fin donga ke na lom vial ye ne kurudungi na alye ina kwa sitimbil jawriti marangi lori ngam kwel nes ilongitia zenina sal lom fi kurwa ke ba niki kwel sia sal lom fi si yi a ken ka ken asan de mami kika in na motong sokma gena de ngara kwel aba ki oto kin otanga rai ngaranga ye kin al ele manin digle asan king galon alel lomfi del dingwe se songa kwel awel kwa kibele fuka insan si songa kwel yesi inan ho afia ba tusi tusi ina fia ba ye manin den jo ngina sa songa aiba del dingwe ngiri manizi dinen komol mol nyet yesi fia nyet yesi fia asak fia man lianangalel na den tala yesi ni lomfi di del diale nam pirje yi aisa kinga si impulngiti kinota abalom fi nkurwa ke ba insani ko taka langa fi apa alko ngaminga yi al allah zaar bi nafsu yi zuhrat al allah alko ke bele fuka inan kariya asal lom fi ki janga is longa kinga si kengi surunga fulngi kengi skuru fulngiti kinga si lole trik namais dem gis yitia alle lomfi si lomfi al del dingwe sinankwel no wal mayin del ding ko mol mol tewa keke ota nyet
1: nay ni
0: le anama yesi pia al ota nyet pia yi nama el na yesi ja kin nama ine ki orre kwa lodi ang ines kalumba al mayin del di awoli nama del dingwe den yi na yesi lomfi kino ota ini na malia ka ere na malia lomfi gal fingi na bulong alye ilona deldin kwe korronduiti na fuldunduiti na ki ila jalunga duiti ba aliyesi lomfi kwel idini na lomfi akwel ba alan deldin kwe kuseleke alan konjoleke alan korroleke yekile se akwel ba yena maskabia na mas dorafia dorana maki kandorai ke ke ngon koranga ne kikila aliyei nas inkwa indorasi alba insijuro insijei kera ala juro ba alan kejo kinna maka ngi aliye elne trip foldon foldon pro ne il iringi ala lomfi ke ngosi bogivia liana mayei na lomfi toy tungasi nezi si domo ngokwa adempi ititititi alba kinkele na dora kurol yi na ila domo ndunsi agingi nama kin kera na kurol nama tane domo kwer duon kwer el nama ergi kin kwasi nazi yen alba gali longlan do ngokro nama in delding kwen nama ilong nina bayma al dora al duon ke ina kwele alan dora kurol wala alan otan diukria nama lomvi nama kakin nama wuon kin marang kilo di ankelasi ki akaluba nama kote ngasan in kango degle kino ta al kul ele al deldin ku ngum ele na lomfi ay la kwel ne ki akwel balam konjole kan ne ma ila ngui nes gal kapia nes dorafia wala galal kwa mungkin ki ingrediente de sturvia alan kek den dorako ke den bugi marandok deldin ku e kainsi ne ki la wata ngara rengel ba ye ne ma ilong den janan jawi na den barangir jawiti nama banan kangir jawiti janan ir barangir jawiti inama yen nasu ngako rongi nama ilongi manin ore kwa asangi ngalunye ki al au na insikalung de lindio al kangal sasonga kan nas adya kamba na al ridike ne del ne lomfi da ndiyo ini ki bele fuka ay kriya modin nan kwa de ngar karul irada lomfi ay sen kwa inal jiti ne inal tulay marang aba insija yel meski gin jarun kan na jato alam balotu leka marang aba ka kriya julo bana insija ba yel mbaki irbetin dorajo na erbe jisi jato alam bay julo na bay julo alam bay durum jebi
1: te gan ji maram man asan kwasi injago e ke gabalai ine nama injola san kwasi injago gel goliye yelombi dulding kwese alteo den dabule meaning elenga latio basan tengaja wala
0: tengya le elegel
1: ingegel egel asan kwasi injago
0: tegel kabalo neji otto as square jang na jundi nan na duiti na jeluna erifine jawiti dora na fi na jawiti li akas jawiti
1: tengas jawiti
0: tengas ken sundula
1: egen na kabaya
0: tengen makage tengen ma dora ge alan duo kaje alan ki enanje alan dora kuroba kangungi ina lombal jiti dombra songa ke ner na risingol lom fi risingo imbeleng kadwingi si deldingo si aluel kaye si asa tar dora urti na asa ta abasgal tar dora ani na dor kela amiba kaye si al itinkawo al asa igiti kangu na wel ina lomba ila limbeleng allum fi mate jaring ne irel allum fi jaring ay bal irel kinama ki mitil ka zadin ina tol abana iya al kwesi leddi ina lomba al idi leddi al yennan wala al kilma akwelba la ye idin leddi alan tulle en na alan ki dora tulle je na alan ki konjole dora ajeba kinama namakil langi
1: egal ne jimara mani adika anas ina kwe ariba ina kakudin kilma ilan wa alan kwe arinas tengenga ina lang wa mining lolo angwa ba kapani ngunde alba ke
0: tengya sat undule
1: ay
0: al illon no kwaji tika we ken tengya kul al qurul
1: e batba
0: sati al illon no konjole nga
1: ya tirin yen qurun akabe ba
0: ji otto ye
1: illon bi tengya so
0: ri kedo ji otto ati illon na qurun ajaw ba tengela dingiri ke wala ji tengya ngiri jang
1: ka tengya ngiri
0: ji tengya ngiri jang
1: ina langi
0: kangun al kwa ganun giri ya wore kwa
1: e gen
0: kangun idina ganun kuro aske ba alin dile fa ko kangun lanu ni ji yesi ji dengire renja
1: ni ji yesi illa jasa
0: ni ji yesi karajasa kangun ki karenja sa lanu ni ji koronsi ajoba maran duo al koronsi fi hi denge dengiri ni nas yesi jigiti au ganun dengiri ni sisi kinna ma kangun ni nama dogira lo mallon fi al kinsi fi kul na mirsala ni nakin addem biya in addem biya alang deldin ko e ke doratu leje alan jato killom fi smenin kay kangungi nanu ki otto kwa kul incoming kuo alda ndiyo kay allom fi kuoge allom fi ngoge na yegi ofri algi lom fi ken go ofri illa lon ngalan ki kilalan ko na kila ko singa ko aliye otone indelinga way na janan na jaringi yi na kemi na kin yelage algi ki si jundi ran ke ndorken
1: association
0: majramen a tabunje abay lon na sunga lo
1: ko
0: sa ba ringa sunga donga anni a bara jutumo doge donga sunga ni albel na bago asogis aming awuna ban nabundul jutumo a jutumo forangwe kin nama yenge barnga bara Muhammad Sale donga sunga ni dog jago tabunjeng bara Muhammad Jensi na jundul ko kulgis asamin gut faringa li na remember na inan in nama long ore kwa ki au na lota kerelba algis kingi sitte mwa duiti ba au ki na longa long kutumu kay kon jola ken aldeng irikin au kina sursi ko yingi na kinsi au na dimbara sake ila alya keman innalan jeyi alya deldin kwei al dimbara kila se ajeluba kangungi na may long kidok alam mitel kan ni na al kwa ki mburumale ni ne ki longa le kin kwa ken kul kerkerge maran duo barasi annan ba ila ngum alyeke na mado kwela san ngalo nye induo al ila loleke kase lelonge se jitipi wala de le tabare le tarjebiti abay lonno duo baran tebere le tarjebiti eri kenes jesi tenge kayena kelen dora duiti maran ki kele sias kalumba ka ngungi ne jibarasi janan ati otto lonno dimbara illa dora nyangana del dinga kayina ken lomfi ngota gena lomfu yefia ati lomfi kwase en dora pia kinzo kwasan karinge
1: asin jaringi ba
0: ila lomfi en dora ne pia
1: jikuruwa zemba
0: kuruwa skamba na duoke ila dora duiti kase kizo jitivya abes ka jitivya abes deng tengeke alanki asin
1: alanyi bulore
0: alanyi si bulong marang duen janan dombore kenen mbele ngamba ilone dimbara si innan jelu na janan ila jia lilo nina lomfi sina janan
1: ela batsei
0: kina may long may ndinga sang ridika ngaleng kirin joyngi ki al orrekang yi na al barnga kang na al duoto kang yi na al otak ineski ngi sirigeli kin may yenge ay sekingi se tobundu te tobun je majaramay
1: asoke baray maraman kin getting ken sen age enang eten sokle na makin coming uto akin kingal ete dan worre min namba ke ne tiripie
0: na
1: pakingal jeyngo askeimba
0: na jiganga kin na ye ki kutumil le ki wala kutumba wala otanga ke ndok ni ki ken gurnyin na ki nga nyoke fie yi nan kel na kumon na sta bunga do tiaba na way mara nyoke fie
1: na
0: ma ngungi otor di ninke nan kasi tabunga do tiaba mara nga bayno ile rusia la nga aba na undi do ngo remat gin nan mat gi sin jige jige kay mu ngi na di barka ngi ela ko elba nay baskawi ati bar nga baskawi duola ke alki incoming insan al eriti al lotoke insan yeto gouba oto ati kwa kele zini zamanin al iting jurenga kwa kanga dokenga o wala jurenga kanga kele uto sinin kaw
1: ay gero do njang
0: ay kele uto ani ngena kaw al kwa incoming al jure do mbarasi bar nga fal kerul ki ayelay ki kol da osondiglay ki kol da weyelay ki kalay ile dual kembar nga fali nan karul wala kweni usido namagal inlong palal gi kerengeli inalon bal ba yani al madu to galang lala di al ba jure nga bang inang
1: nyet
0: ne kenikin na nyet al elekeng yi ile duo kien riasim bamba atis engana singa barimba yi
1: wala ki ngorre ba
0: wala ki ngorre nga bamba wala ti lono subu ke dien subu ndiwang elba wala ti jalasa nyomel itinga kengirse ki ngam baba
1: yi arande biba
0: alang ni lono land ali kwa sa ngam sa dosi asir kawe yi kinin wuto nga kaw in eri so ngwa dosi jigiti oto ha ati kai eri ke na alu na e korronge marang inelu abay no sang inerzi e ngo wala lan sorani kabang inelu ko embarnga kasi ila long alang timbil kai na bay timbil kay kale timbil jalsi ka wel balan duindi tringa egal na ma kele doro maran ki ko tumbila ay tumba baranga kin man kay wa al sam mosot ka wena tebun ke ngina kutumol kila otan ase kundi real elo na duo den tasi yi deling nas na dogin ka bal taringa de gayin asa duo tas ke dengin aginti yani ay yani eridi kenan na jamare bal jaw lekin maran al jiye jaw bas deling dili aginti maran de ke al jaw nas jawliti na barakeer le duiti yani ki mitile mungi ni ngwa ni na duoke ati ngwal suljebu sule ba jaba wala dio deti ni uba kan kuriti na ba kuro bandu mungi na duoke rele yal
1: lena e badba
0: na efero ngako en gaminga abad dokola dokenga ke ndien tabum sule la jeun kanu idi ni yenki en kuranga ne diyen ko mur nyoke kila se toy ngaram bawi yi kin na maye kila tari nga kika ngi nalalong ilalong antari la kese delin dili aginti na khalasi wala ji tari nga ki jaw asal jawlentia na bargale na orre duitia na loker duitia ki awuna sourcing ngi barnga ki kino ata allom fi na fiyena lombal ki kanaka na lom fi delin ko si al sunwa kwel na kino ata al fiya al idin fiya na konjola kany na ma idin ngi na stenge nga ja alanki dorako na sankien tulingang na alanya joyni ka soy sam
1: e galji mara men ki digna kan ba do wela lang wa embele se beno asin sunwa kwa eten sogleji avani fena ji do jana kere dio ja na kere dio ja na as jono mana kere kuris na as jono
0: jele senjwa kain danji wenal ene kimo
1: egal
0: kain ji ngale
1: ke ganni
0: aw kain otanga songa kile ki kaski uti ilalondo al kere dio ka nga na tabu nga fala kere
1: ngwa
0: wala kilo nga tabu du kele ni albatta bu irikagi na mokumun na daldin ji ota songa kai na duitia dinga si barnga diana make ko adinga no gela kin kai ngala ke banam kundi jial di mbaratio wala kinya jinima jongi ne ele dusi janan keri ne ndaw en dai ngala e bani na kiewu no sengalum kial del dinga kanal del din diokan minding del dinga kan nan del din diokan nal del din diokan del diski kwan serikan na may nyaal ko ngama al maninke asanki kwa karngando jang ki kandora kasi jani na kai jeri kasi jani ile no surin tulinya sanke kwa kran ndoka maranga bay ni netulle ne starifi na ma bun starifi laki maranga bay starifi ba ka wel belsi na magal undi marang ina lomba ile dog alang ilong alang din barak ntas kideng kidingin ilong alang konjol ni na lajebi na mani nyene kala longale ja
1: e gan djim maram menye aba en kwala mitil butte di ko ade ade ko en ange paytui ay paytui era ari iwitiza
0: wala wala do kidi doni ngama do tultule
1: nda tultule ay ele do kas iwiti na yom al joel so galji joel alji jennena enderen kuron dingas jitu ayen kan kuro ye in no mangi in kay na gi jennas kala jiti so gela basi joel ay tan al jel nako el ota de ke ne de gara jaram bando ngi duru jile la sinel bamboke ne ye ba ko la ngi dew na ma ilonge te maramen ki aba jona jel ki dari makere ka ki se imbere duwo duwo long dari ka makere dari ho ina lomba inal jabil kul wala ina lomba al suri masalan wala ina lomba al kai dari kika ki juru den dora duwo ke na kai juru ma se dari wo na ajunde ba juru ma pakat ina pal kurol alan den kati ela se dog etrik betena kwa kerngan ki ngatinga le ye ina su twa kerna iwe kita long al jiu nge ki sense ire namo kwa de dogal etrik ela katizi kape wal gal kere de kurul al kenge gal asangala kumwal al dense al dangi namas gal kumina kwan lis kertini ye nagal kwan gabe inna nama ene kinsi setin sa sonyo ke jato etena maka al kenyo ke jato mera mena sanwa al kenyo ke jabeti kai etena mal ni fiana kwa kere de kurul wal duo kere de buro na pal buro ni bi sangi tin ko murre bi mang na bona ton korote ya gira baba na bona itin dal disi bagi litin asan uta asan nga bi kwa dial ide kwa di bas ide dio kai nga wala akwel ban kurol wala akwel ban kwa kerna do kurol yena mo kwelal ba ide dioke kika eten songla gigel nasu na uwe wala deske ba lombi wala deske ba alko anka makete lombi e madu dalai ba wala dengu nan madu dai ba dengi ba dan madu dai ba ni gitore do ba do lirigo ba mere lombi nenga delba ini na dengu dinga delba ini deling koran kerna sake balba ini na eten sok pa wona gi lombi era kera ze polin lomba duke le lompe ne ze polin kwa kuin kwa kinse al inal wo mo zase a lompe adde en fiala ngen kel ne ken kwa kinse rang al kin jiga ngale inan kin ina kida metille era kera ze kin ase inkere ze lompe dok ne ze poliki korandi
0: in do lotu le asajel al wo mo san sial dijel a namado kwel eido elole le ala metil kel
1: se
0: ay kin kwali en jigi ngale nan na dalin dio jigi ngale yensi jigi du ko
1: sai ya kale kawul
0: ila longol kutumol na ka kire kare na ke mu sakya kire kare lenin kan na den kirsin ro
1: ete ilo le na mangal lompi elnes kere ngutu polina kuro den dio alan ko lompi ina kwa ba kalba ina ngini dio delin ka long songale en kukuin ngutan dora na kukuin domborian dora na kukuin songa bire dio ete na mangal lompi elnes ore polina kwa kudu kwadi bas kayinti anas kwasi inkigitia bikambure na bani fena keren dio juroji namay khalas namay nan ji namang elor karas ba rikerjan kana main amming ki sense utonga kitela kinga se nyoke jabete adik duo elai ele una de njoro alke apali nga baton ele na ma lonna duo ka ina paytui na dual pay akuro balanje enes juta si iwi na lompisis iwi na kensi utonga iwi na jenga sis iwi ai kwa ai kai na deldi ai duiti ele una de nga dialale ke laba madudi mara abakuru ina kinkwa etel ke nkere dio ke ina kuru na ke nga li yensin nan kinkwa kumena lompen ke nguda madula geba adias kimba tabai sabatel ba gyo lanja banja nanama inine kinsi nyokke jaitu ele duo bayene kinsi nyokke jaitu mara ye lompi na minni pianas kwasi kere polino kurul ye den kota kwanya tingi deringi ye annang idis kere dio ke ina uri na uri na to galan kuro e bang lompa en yom sok bam ye lompe gal kwanya tisikwel ban sok pago yesi dok nabe den hurre fare den pianado krang na ki kwanje nas boy sabatel kwa ke
0: asoy asoy majra mena men kaminye
1: e
0: yeke se yani zaini na jinjwa yani ke metil mungkin dogal jinjwa al kere kanga mati kwa songa kaina yani na kere ngale yinke ni nel kiesa kanga
1: igen
0: ah walga na kuni mindio kana skete bis kiri kanga
1: kete bis kai
0: na madelling del disi ngelwenye alba hainde yene da inkili na marang ridike don na elne oto yani fago zaini na ke noto jeldo wakin ne kunyir nyar gabal elna fago ota kidranga na duori lo nga dingale yani pinga ne pinga kurol ne pinga kurol yani ne yinga kayimba kwa nana mas kika kaunge ki gutan korana otan senga sikumme egel ji al ilong na ka ke kila koranga kurnyol yani ke mitil jua ka to kuinga yinga nyenge kalas es bitul ati lo na ka ilo na kwa ki ota kila lang kurnyol no oto dora el ne gutin dorai illa longal mas ayna kila ota kila si putton el wala alming alingan kay nasbitul wala oton ne sok in kunirsi ay yi ne wut alan kay am yani ay do insi galam ang na rimming awna oto insi gar ang na men wala oto ka alan wo burgusi yi a do in gar le rimminga na ona dusi aniki donga bi donga sanje asangi la buruje ati tobola ke nes kerne je ati kerne ke nes tilingi je ati tilinske ni nes piyam baruje
1: ne bira kamazu bayda
0: ila si ana
1: anja
0: kabara ngi nes ke kikira otang
1: ila kam mazi wa pai
0: inna maye el kingame al sok jurun sogen nyomi a alang ilong ay asang tinja be kirin kello na mamarang otadi nga kay nes ki dok kay na mate den kirsin na den arakere ngel ba ki kenzi na lom finken do moang yi biengel tetebesi den arakara ngaba tetebesi yentunge tetebe tetebe undula alkwa ingeminga tasalsul wala ay kamya ki belefuka real barang kering sitili yi na den arakara ngaba deg na madok ridike sime lomvinken domo kwa anken siminga ngara asan dien sime kalung ye ay ela abado gillo na kila otanga rakaranga ki aba longa nan ki kwa karanga ka ngi kirsinginzi ki din kirsinga ti go kerke ne kila ota se fi na risin wore duon gial ke birjinga aisha ngi long e induo de ngurual muli ne ki notasi riala ka ba se betel maranji oto aba oto ore duon nyang ne jundul nas na duo ker ore ngwale be na ke birsin ne ingirsin nal ninal asa korobayi jibe lo in woden jawra alfodi inama yeni kiya ko albo ton sokle alam ored wom kene nalong ki ko la ored wom bi ored wom se denjuru keringa yani fasi ne urgulo ki duobe duo alcool ati elnas rising e asan it rising hi duo se bele alja alan jurule undul bele aljurungi bele al ilong na kilma kise credit bele na itayba atigi duo iyunona lya jawi askeba kia kwel balan ore kwa kile lange ore kwa ki kwel jurun ke ne pungan ayla lomfi ini nas gemere akeba alan inalan peskana inalan kalung ka ngungi alan kwa ndio ki nyoke akamba na kin utonga alka ngine inna jigitia alan awuna ka kire kan ndio kay nganin a setin ngurona mas kay ngune kay nga ayina kagil denina musandeng aldisi zgela nyeting ayina kagil induo a yensi yeng ay kutumol kiyen konjolanga wala aldo gelo na jigen do kay yelen lolo kutumol wala nyoke kingi barnga se sunga aso amin a bara jutumu forangwe yani belenga kayin na jurgulunas adde akayimba ki jutumong ki ken alang ki wul senga kurtumo nang kurgulungo ki nema yenge alki kwel marang abay long na bara jutumo na kwa kayi ngasi na kele se askeimba na otanga dinga se kele na yenga geba kimba yenge na songa konjolage li anama kan na lotok le kere ka sois aming awubi aljure nga bang na burguling na jabi si keru nga bawli bello ki jurung kora na awu na sursi lobi lo albang ki joyngi bonyi na awu na surinke arkangasi tulen kel kam na kayin kel malika wardi mahamad ya yasin donga sungani mahamad yusuf mahamad yusuf nuyunis jaso ke zbarai mahamad yunis donga sungani ya sogi saming aljel na jago kwa kulgi donga anni amad na silin mbado gi donga sungani aljein sine jundul bara jutumo do si jeine jundul majramba en adam do si jeine jundul ka sogi saming nama ina setting corona skinguna kinga.

0: ko yi ile si ala ni bia na ko si tungo na ko ante bu eng na wut fiana ko si yi na orna ngene na ko si
1: ro ka tabe ya
0: e ga na kin ki ko rigel ala ngi na kin taba nga ke le aliene ine da jingwe na mere ki ka kutumilla wala nyoke ki ndeleng asoite
1: mu e ga ma mara man ki se manen ki dok a da yu ba ta manen ngela se awar kan al mushkila na ki duona musa skamba kan bere nga mere abale no ski duo ngu mana musa ngeleling
0: eh
1: ya ko abas kenan gari kule annan dok kanyana I think a keringa ai kelili do bank yana ka na kanya kan bere nga mere mere mere
0: kan ala elong ya ko do ginkami nga ye dieng si alke taramma alama video wele a widi ba belel ba ana elo ma nyokeng nima ayron dok ine kamar ginte buande so jije
1: la la jago
0: dingal dile ajel ba
1: la jago jago
0: dingal dile ajel ba musa aliye ye ni anga na manyanga na ne keng ayanga yani kuringin duke runyungo nima ayanga wenga onga che fago nima yanga aliye keng konjo la kilafia nima marang sekia na kuringin kuring ye kuro yi yi dual aduo na aba kurinje kwejang aduo duo skura nga balance kye wala local
1: bia ndo sekia
0: nima sekia na nyanga nima yana nyanga na duomti nas ayanga ni na kila onga but as duo duo ledo nima nyewa nima do ga yanga wenga onga longa ni ni nilinga bo yanga tamane ni
1: ba
0: tari ire nima yana addem bia nas ingwal ja ngina kila kwajarang alkele nyanga na sen kila kwasi el na el nas robet na jeki na parguro nima nyanga kala nima kale gari nima ko lelang ayanga kale gari
1: e gala pire le noi
0: alo pire le gari marang kasi deng tulle kais enga ire loke nga aliye esa kaina mengal kwa di ngurisi ying ying ausake tena ying ting keleli aliye nga di der ila foi asa e dem majri ya shusi ngwa al ai graja al jona kwa jango ala ngudja na king na king kwa der si jero nama ye yen masin kwa kalaska alam fugo ire hap nas umel na ji na jona jero liale kalas nyanga na ongona konga iri jegi nas lompisi kola kom ine ken kwa kira kwa sin ma kurre na karinga wetia alba nyoke enga konga na madu finya kan namas ken kwa ze karin tu singa inga ine ila lone kwa kain yani hur na harun na mangi ya hu dara nya hay gidi ngarin al nyoke jenga hi al nama ken skito ngakele nama singa ine kito ngiri jong nama do alu ongo kelunal aba illo na gedem burin ko ngari sumatiyo ko ba do woyi
1: ko
0: ba tu yini mas kwaji kiri
1: ko boyli
0: na ko ngabuyli din na me en na do ngasuru ngona di yi ki do ngoro ngiri alang aibia alang ko ngadi en kata mangiri ja inyele ki ngasuru gese impul ngiti ati lonna ko kuri kan ki do alang long alang na lang kalung wala bare long ayuri kala salbo kuri alba zia ba siani
1: aswai ina ma marama
0: ina me ne kasi yo gile te wanda dai maranga wela den jigen
1: na
0: ka o na jutumu ngale ya
1: dai da ki kabin ye kwa di ngala ni kama kede gaba lona na sa simo yani daruna kukula la jeno
0: so bu nyeta za ba
1: maraki ki ke ka alne be dinga esa simo nga
0: nema subu zata
1: ja na subu zata ja ba kharata zan jagina marawe dwori nema la jual kere dora jual ne jikala jindel mbay na nge lungi no bele de ko jole na illola marmen ki sense nama abam musa nken jo alangi ide kala ko ambru corona jena men jena tan jena ndren do ding si kwe jena nang duompia na rospoli na kala wons juru na ela kwe kanena kwe kirna la tan do jena ske lombe kaitia in nama sa son kurai dentin in aizimbowo aba ko le zukur
0: na ba unas ken jutumo ba si alang ken jutumo karang alni na konjolan yo kay ki ka security na ka ge tume
1: na
0: ki do lay long al illon na kila la kay wala ken kwaro kila la kay ki ka koran akrol ya
1: na ina kida melen de ngamale ina na ma illon mayar mai ki addi real ni fena to lay ki da ngore wala mi de ngaldo ila ki sense illon na to lay ki es mai ne to akorti yesi tare aska ba in namaru kidi ka espaliti minding musa al na manyanga na illa pawo na yenya asang longa la kiri ring kila kwa ka unge bana ina nga ya hindu mo mga lo king si nuan diora nangi kang diora al akera na mara endren ka no mara ka ungena la ubudi fa kira kiasa na makira ngu bas long kidikal inarangi ki ka ungi al surunga belenga kana na surunga se in kam ji injalom na ji injalom na ma in kwela ba kai na tiri ka na kwela ba ranki lo le ka unge alan ki se utka alan kutumo na ireko le ya jigil ela lole album moza waya kalas kin kwa kin ku namas ku ngena ku sor tirir kai alke lombia yenge mara in lol lokul ela khotari lombia mingwar er

0: ya ken kwasi era lo kusen le alambar rang nas lo die al suru iti aliena nasun de na boraina alan yen die suru ne ken to lesin ke lombe jege bas pago nakika ina musan de bagi jale musa e lombe si bagi fi dola ke alan el na korone na ke la siki bari inan tole ya na ke la korobe tingal dua ke ba ille duo era lombe en kwe ke sense na al lombe gal yagal de en kutaina dok inja ken kwasi egal lazim malama indora se kande illo te ambas kandul basan nan kore gen bas kandul na kiyal endren al kawelas asa kadien suru ila awli in ki gasen namaz dogay in parti marmenye ke eten sokle abado kidik kawna lompi da kawni na lompi ziki kel ma kweni na akay manan al kay ban ziki kanan
1: ele dorala jawel kiw do gore an kristino
0: egal
1: kan kumel na ka kawu na marang
0: ina langi
1: suru si janan kan
0: mara suru si janan kan mara kela kan ide de be adwe tiaba ide de be fegele bakinal sur kanan de be adwe tiaba kitar ki ko langis lom bigin asi fi amara na min kam min kidik aba illon ki dok ina lanke ha ki sense na kayin juma na lom ben ken teri ya na lunato ko insi ba min ina illon la di do waga en uru wal dina isi ba ana ka ana di illa ridike bas long in der buru di dok asan age ba ela wona jidin kil morte ya ba na din kil moku sei na na min ko el do bi do a bar nga ki lom bi se aba ko el ba ona ki sense in ko yi ina aisa yake insi do mare de yima na kamo da kidan ila sabab don lumpisa ba inaran koyin sarare ja to mun jumo ki na ila loku sela ki de kai na koro lumpi ba sin yi kingazi mara abas kai na kira tenga kevel na tenga kai ku angel kevel albar ngan jana na bar ngan jana si lumpi akwel ba an ki suru kanan etele sare aba ila janan si to waka na duwi duosi den tala in kan ya lumpi den tala leke na lumpi al den tala na kira san kunni na kusu sun mun ga aba ko wasare mun jumo na dani dine ela no long alji dwelling alan kene kene na gi yeng kin na ma kela gena ko ya gasa kin ma ko meram bain a ina kin utonga ki aba sur ko ngi banka kirikan na in u al en ado kidiga sa ten sogle kidik dogi ke kirepi mara ko adi gena ka ngi ten nyo ke ka mara lompi do si den tari ke alan pe lole na ro banka kirikan so ko to wale ela woni ki resulta so ngi ne veras ke ngi ba al kere dio ka wala lo to ngi
1: ma jara ma ngel kam yelom fi al ken tari nga fi kal lot fi dok al kwa yesi bugi kawe mara nga bel non niki yesi bugi kawe na otto ki ngesi dok otta kar nga king nes pulni maningis risikan enko en ken konjeran dio janan sikan indigi surunsi a bot arandu njello sa songa kan yi yani otta duo bi dual ke riden surin kwel na na lomba al orren kwel wala den na den barang kwel na lompi galen beleng ritulela le long ngi njelo sen kwa jikawa asa manin gi kimbara ngaseja au manin wala gala sa dimbara seja ila jinjelu asa dimbara jisipia manin ngaseji seja ki ila longal kelelen sikelu abai lona kikelelen sikagila lomviki se be sen kwa e kim kwa king eskasi ai le bagi kawe na ku munga sakawa alkel kame marang abaki kelelen si akawba niki kayinsi nas janan sikan alyei na erbedin den dorai na joyinge se askamba alyei na lomfi den jalunge ni na alyei ne ki warenga ngwa a lomfi al del disifia al idimvia ni ni ne del dingwe sequel na masken otanyet pia ki lelong asang ele joyinge ele lanka wala ki lelong alang kaungine inkeludok lomfi yohani kinga se ele songa kwel ne indel did kulisi dai muntewa na ngi donga ja namngis ingwa asabi ko na baniki nota si nyetting injo yinga kan sa so ngai dai ngire re ne kiritu do ka ba wala lom fizi erita dog hi yani tabakid da baskel balang yala alang alang kani yani nesu ingwal in aljayi kin ilalon kido alkan alang kekila koranga kaungi nina aljayi alang ki sendorai na alang innalang ingi nes lom fi kempri nga innalang pia nina sam musan sipia musan sunga kutumol abado kagila a namado kien wosingale ne kien do male do nyokya kinyiba
0: majana mbaye
1: tabunje
0: ye retire kena kwa sas long teba yal iti lekene la ripuwa ne so apai itire na kayen kwa kawe ne yaba galba miral baye ete jiya de lompe ade lompe bele kwa na jaringi era lo itile na den ogo baka yi jalamsa
1: ma indo kandele swalke
0: nama kai
1: ye lompe
0: nama ha
1: lompi asay jemira ke ba
0: aha
1: elalonde nguto garanga san jemireke
0: jemira aske ba na kidik
1: ele ye na tarai
0: kidik na makale awuti
1: anu yebe lon lom fi nden domon toksi jebia
0: eh
1: bay lon nina lom fi sin jebia ne jita ga kurwas jambalande alande domon si jebia
0: kidik na ma na ma na ma na ma ala awuti
1: eh
0: wala nan den suru awilla ay kin lom fi bagi kawla wala urtutu lom fi bagi fila wala piba alqua ele nyet se katab kugel na kwa awsa kingitia dayngurtu na bay lan won kwa birising de lon ni kundia na kwa we ban kole lo sai sugunde lom fi bagi fila na ela woe al na mangie na surwei ngola ela belji warinjwa na burje mungin sogi na burwei ngola na ngwara undiba na mang inalan wai ela duo lompela nya
1: sharta ja pagel
0: illa nya ngagel alie bunyal an yang koro illa janaba
1: e nan do digel e kan nan diuke
0: lakin marama sources pp in al lompingis kwa abai sur inalan weji ji al inang long nal ila long al bakoro jaba in lombingo laiba
1: e lombingo le
0: nesin kwal jaba
1: e
0: ne jinju ala bumba ya khay jaba ji wonyan abumba al lombisin kalme nyana dulingo ngelay tam dulingo ya fas bele mara awne isgwa na njwala oba ali dalilu ngaben sotini ila lola ji lombise ila lola nan kalfe nyana njamal anela inela kingi jel jani ji den na ji intensity
1: ala ngogela ala dukan kajelen bela rumany war gari
0: kinama nama kelen sazon
1: ala rumany war fa wa
0: nama sazon ne do nan gisin kwa adilon sabadi janni na lo itir kare dogal jundi na ji lombengis men ya khal jundi undi ba
1: majara man kase ngi long aletin jala
0: jago ki baray
1: ah 15 ala donga jolo
0: eh
1: ah nama gal yom ker kel orre kwa na skaiti
0: eh
1: ah utonga yen sungage marang au kay ngisin ma ala ngutka kay ngonjolele no kutumu tabunye
0: aso ki baray na ki baro patay orre kwa dangitin kulngi na kise nama do kwela lan kwa kingasi eh in wolden burdi ngi kingasi tamo utan sungage spality mara abay lono joro ngatare ka kinsi bay ka kirebe mara bas joro ngatare ka ba kisense bay ngere tokonya nyoke jabe mara ka se yei se ngena ka mbar ngansa bay lompi so kena sundul a ki kwadin sabba nem pingine ka kirebe na dangri de lo pingine na le torkia ba una del len sur ko ngina lompi ken tenge abagi ka na domoresto le gutka yelan denga rakaran domare so ngasi na toksema aso ki brain ki profeta me
1: donga gen kani maran dongan jolay ba unas molo runga far namagal kain soga ken kan tebu kwale kel nado dayngal didin kirsi.

le namawela lang el nes irsingo ine utonga kila alye nes kain kilma andiyo gis konjala jabitia namakwela isen denging ine itiri kawar idina abajawara kaimba asin kiwiba na nanti nile alkunyir ela kingasi utonga sasonga gis testes fea idina ayeri na rialke dog bakundul nes ine nyarkableng kiwiti na nyarkabye kingasi utonga gis ferra fea idina ilerali lama zamana lanka iyo na yesi hila gutindelo aba walaga som aba baye na nanyarkableng umiti idine nyarkabuto nga sasunga gis dorolfia kibarka gis aming nadog ine gis setti ninguwe mbano na madog ayinga na yumong asikera.

0: kilimanden jal namaye na rituleva idine kilmaye jisi rituleki singela no longa dingale jiti singela inamas imi jidin kilmasi rasanga isinja orti alon duong rile adui ba wal galan duong risi kilma jailba idine insanin ko eden kilmasa so durte riberial ji jogela ne di kilma dele nyaba injamin ingersi ka alwela lan a na hana jire njwal weli ngang ila irisi ane yasa ndinga kiaba na duong kiana jije gina na jiesi aswa zwaba idi ida duna mato laba inamaski ngazi impaliti eriberi al jije gila insani den nungi ye nungi toke ayi irine kiana jije gila basi njwal aswe ala unes lomfinyi kangi idina abaji ina nja dimbala sisi aswe jwa jisira lomfi basi asofi nabas giyasi aswa jwa ba yeru jisya isin piyaba innamas indalan gis in kingasi indalan kerker fiya alan sikayin utonga sinyet ki kungi na ki kikilmanga na ki utonga kiesi mingayin kawo alan ki akambal to induang erisi jagin namay deyele kilmanang ningin sare induang isi jagin na utonga sis ki kilma jabung na dogzalan jindeling na utonga si injaw ninal ka tulle kyangana a ninal tulle kyaba erina sin jalungal jittina ma jaw na erina sin jalung kasi sogote bugalen indok tulle ala bana ma dog jaw ariwe arial si jidin kilma sin jaymeni ngari tulle ala kyaba ila si ajaba alan king a king jayman king utongal ji jaw ne king jalungal lom finden tabu alan kul dom ge alan ki ila dorage ba al king dorulen wala gal kwang king iri na jial si dimbara si jiti yana dimbara si skonjola yana dimbara le ri jiti joing ja jagila na jitis man nen janga ila na jaba yesines gya ila ji di sursi nes gya kangi idina di sursi baji jang na zalung duoke raga hai salung na duoke ergaman aninye gi jagila jisines in kwa jial nen jang yesis ya jai ba ina jaba amba ka induon dem bele sina ale yana ma ilo lolin arin asya bay kasi duo kisi ba jitti jagla na mas ilo risi ba jitti ya di surin den diole nasin kwa kintar ma to lala ga bal gal kingkung lo to lala lo jibal mbele duon bele si deb jay na ma ire jong na ma injwa induon dem bele sa kwa kasi al inang na induon dem bele sa inang kwa na mas ye jay na ma din sursi ilo lolin injalun jial inang jal lolo ji abes duon kwa jial din kilma jitti na si din kilma kwa ngutu alin kene dog din kilma si as kilma fuka jang ide la duon bele si wamba seje ina njwa in duon dem bela la ina ngilolo ina njwa ba jiba jangi di sursi log na tani asikeri jegi la ninye injelu yengi tulle ala kia ba jangi asikeri na jegi nas injwa ka ilalong alang inang alung ne ilalong inang alang alung abisi gidi sursi indala nja ki sense manjumang sare na utonga al indelinga na din bama na ki utonga chat bandomge maranga baji na ajaba ki sense bara la jang wala gal la duo la jang wala gal ki la jang a idi ne kin soga king soga sa so ta re ngi na abon kan ki embelenga ne ki udo nga sa so ngi ngi marang ye gi ra di ke na tulle na di ke na na nam mo wajangi na di ke na khira tabi ya ya ji dog di ngi real wajangi ile ye adil kwazi sin faliti ing duo den wi wala gal ken udo kinal fi tulle nga halage maran dikke nan tulingingi abaji la tulingingi si na jaba awaja ke ko sia ke baja ile sia jinjelu ngal tulike nganal al domke ngala nye maraba ba tulinga kya bana tin muto konjolan kai konjolan ke lele ga kurwan ani ba maran welangin kurwani alan uto tulenga singan jaw alan dimba molgal kinkel manken uto ke lal si jiyan na sin jey melin yal innan alan ki dora tulle jo na alan si kinkel malen wasak to do jamba idi na wasa kingazi tabunga zduiti ba wasa ge abai karinga jaya ba tabunga zduiti ba inna masa suma domi baranga na kankel jam kwa nyet albang ine a daing aldi tule jang inde ng aldi leng tule jang inde ng aldi kang ineski kona tule jang kani yasi idi nsi kani alji iya jang na tule jang na iya nkwe jang na tule jang king siba tulle kibinga si idingis kani alang bi kengang ken jurunga si boingi na jurunga tarige mban utonga si bundi na kilagini idine ingaldi oto alsi ine a sejile ngene lombal otongi wala saringi wala aljatongi ingaldi ina lomba alba doingi duoto gole lombal di in ming squa kari kwangi kilal undula nan kai neskel kame na doksi uta ngatu lenga ka ke ngang duo biduo abas kerami na ritulle bulong bau ila ritulle se al bulong a paya ja bala gal tagi a ja bala njuni no bau nasiye in ering in ritulle kal umong al al iding umong asenke dik o o na dik au inzial au alki dora inang na inang ilaban sa sunga takatini bar nga kain keljan kwa kul ka di mbara ndok tola na dok ine undul na ziberenga ewerel na doma dok kiele dok jingwa hos ang nawel ababi duwa biduwa kiena ziasi ingaldi sunga jamaile nga na dok kwele sankeng ang kirgingo ati dain dilo mbo jwel nanke ati dok dain email jwel nanke ati ayyori jwel na ji jwel sanki ngang kirgingo jiban jumo nyar kapleng namay dok kinjingo nga jawi wagal gi kimbele nga jawi kirong namay kila kawi asike ngang kuruka parang abes dok ji ilang iring iring jari nga kiwa nga janga na si janga na jwel nga ngising ki nga si dok adenja nisikiro kiwi kisense ba dok jana ki kuros kang nang si fala nga kang ayuwa ki daing oreng deng jutumong fala nga kang timbiting nang dok takatini alang ki daing oreng deng jutumong keng uto akin si kaw namas sasunga kayimil na daing aldi tulay jangin deng aldi ille belengan nyet alkirsungo ba abang kwen keng belage abang kwen si kurokani sasunga alang ye undul na dok utonga tulanga fi nang kurokani alang ye deng juru si utonga tulanga erin nang kurokani alang ye erit fi aldeng dele jambayli na aldele jiti alanga fi ba nang kurokani asal long ye eriti alay ba nang kurokani asanya ilong ka sare al tabungani nang kurokani ken dogolang orayni fi ken gutang orayni fi ken utang tulang orayni fi den tongin dio den dalisi ainin tiel yani bele be bele na abon kwen ken nyetti nin kwen gis ka wara inama dai ngaldin kari kwangi inama dogo awngine en waisen kin kulin awngine suwa na dog awngine stara sinin kwen awar na ke borai na borafatai kang diem bara asike tolla na may dog doan ni dai ngaldi tulle jangin de ngaldi leng awuna ke afe bang lobi lo albang na awne mawlo jano na awne udo simonga ni ken jangare nyet duo biduo zi arisi mos man ni indeni ansi lom vi den jang tesfian ken dolan jang ni ken udo nyet na dai waran jutumaleng ka kire baring barnga kwa nyet na manin kang kisoga tebukwa na skaiti ke borai na barbotai
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور المادي بيجوع وما بيشبع والتغلب على الماديات مشكلة كبيرة رأيكم شنو في العنوان ده؟

asoke da me barbates amen kelma gizon si moy queen ala ton denti le zan kaya na lompisi donga anni na donga anni kikyo diombera ang na ela aton denti le kainzina da ndo bura ilal deles ku wana deles tabun kanni na berain tabun kanni namas kay yomi ayiti na tina le lombiti ini bas kundos fergal de kanyidi nama kelma gizon si moy alan ti le kenas kaya na do inno nazila bela tabun go ilal deles ku nga nama kainzina anay kirdin erberin game bezra akila alin ki wozu gindi lombi ngen dogola azan anaya kaimba azan tina kaimba adki lombi le anaya ka lombi nobre kire un ka grandi na lombi ken kona kel kamra andi na lombi di inkirding inale dambai azan ilatinje akaimba nama kainjina le inkirding marang na kembal dangai zo aba ai jay na koro na kimake war kwa ke nama kain wes kembal da akila wat killa azan kalong mala aininka azan kay surmo kobo erbenin den donga na azan erbe kis kurongi fiaba ilin ken ana jitimo killa alkayin iri kenguruwa bidana killa alvia el balang daile anavia na nama ini kerine kuro nama kayingo karabo bang

0: barnga orre kwa kul ai si bomungo na ai bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle awabi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin nusungo kwa nga dogna askai tiba ina sika imiralanda ndonga diele fago kwa kul lo bilo albang ton sogin na madoklom visi donga kani alkayi nganis ina kibi ngangkaiti na mandai mbara hadia al ela yada si sunga wangana ela balang gidonga ini na madoko ela lang bago kisense sunga tagatini alam benda sferaba na konga iri bagi na rim mengis ba kienjuru ngangkila nadok bara hadia sikani kisene donga ini idine yadok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na di ngore kwa donga yeni.
1: Tulay bara assese min tin tulde ni ngayda janeran dum orra kwasa dongani joyngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobi lo albayin ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongay anni kalan do ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yayi su bomungo no kwa kidena ko nga yayi su bonga ari sanga ila molo jano lobi lo albayin ki lo karkalale na Asoy, aming namagal ko na kay gil erital kanyan deng kersong asoy.
0: Asoy magiran dada na dokore ko si donga inen jani orre ko kisense sunga tagatini alam bago idina diin jago kingasi sunga gismin. Nama dokwe loto alang inin kersong atingin long na duo kenes kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw deng waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alang ini kirsingo ni nasa ka inasa kunga bana mas den sa wakil kam namakin nas deng aldi kung asoy.
2: Tarigis kao ala radio Samarle Bell na fori radio si bagil Facebook le babung naskien jarong asi bangar na orre kwasi na mera masi.

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan ju ngi dungo jang au nadin olong daile fago na alandin kil majawli najel nas kanyi beletulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki doratulle
1: asoy doksidan sawa kelkamin kayinga namaro kanni alam bara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidiele kan na kojo yanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo medic jundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi kwal kwala sanki forrenga kung atingi kwal kwala sanki tonga kung namo wala lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nadin eri siski duong araja ona injelung induong inan kalong naduing inan kalong ilalolen ilalong ajirgingo undul yani jirgingo la undul ne gisingan jundimin jio nas injeimel inu ilolen al jirgingo kene kasirigel na jote ngalam bam jobung ating injuado galang bayman ereng jegil ating injuaram forrenga ereng ating kain surunga ereng ene inkualeng gegil illo ki ngasi rigel gila wala gi bam tebung inni jago
2: tulle wara dinji ngo embat tulle kisense amanji eris jainas ding eris ki duong yang arrajaw wala duos erikena jualan jidin si sur si kedeng yang arraja ela kasi ingis long gisi bam tebung es duiti ba bas kering jawiti kang ines kay no mbam tabunga isa duiti ba la anna abas giddo arike ne jiru gwalam badde mbam ela jabon ayye deleke in ko ela lam mandi hikma jagil na dok kikil ma jallung wala ajwalan ko tuwa jabon na ela ring bam jabon asan ela arisi kidim barang arraja ba wala lan tin kilmale ari ina jaba du imbara kang ine marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina yesi den eri elale tuka jawe yaret nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na den eri le nungi ja wala juasan den sur sikidin araja ela dok tulle ba wudi ne ye maulo ina kwa ba asan jidin sur sikidin araja na yoro kinga su kul araite ba na ko han tori nga dok araja ba se ay balanji din yoru le in yorti no mas induo in erike karok alam ba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alan duin tabu pilalle songa iri egi udin ka den iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zain din bara sikike kan naja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi yana jage marandim barasi namas maulu dora kerfali na dingile nina king kelelin osfia indala jina makaja din suri janna kerinjawe le la na jijwe ni yasun ko jongo na ndim barale songa ere janga imbele na masonga takatini yasan king kanung ka ammo wala ka abonga aba din bara arifia badila lang injwa karo galang ane ele lole ago wala ka ngina filan in arisifia na kadela ago ba alam marang injua
1: ila kangelon zenine algire
2: egalela yey alki kwa ambele inke min algire
1: auja
2: ila
1: ba injo min alam ba indala njani na linduo fi marang gimberas endel ba marang nama wele lang inwa aming ilon nagigire yani ilangi masalang algi juwela lang masalang gis hamasti gitiay ba marang aming gira waja kwa angkang uge dikena hamasingi na dikena wajangi aming ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mungi nangin jualan di sur si alam kuro jani mungi nasin jawal kuro aja nga ba nang itingi kasalin kwe giskariti yang iya
2: jika
1: lakin marang aba jin jual ilang ya wala lang ki yani duin sur si kuro ane naka yang ngerisi ya ilale jitepa marang abin jin jual alang in jual alamba tagging indalan jani na ile duo via ile no wa
2: ile ile na ile kangira yel marang alang injo alang itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa jello wala molo sigingo al asoy bara fotay na duin orro dun en dorale pago wala na en leke da anna bas din orro dun eritu leke wala eritu lele pago bay longa jijago jaatoye jisiru fartela ñundi ba wala sar do fartela ñundi ba wala basi el erisi kena joy ngay sunguri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay ba la bal alan tulle ku ziya duin jamelle na mendalay
1: e di mbele do se ene basi long al e asal mo majiran dadalay wala e duri gina kiken gona keri bara fatma ene imbelen e al kwadinga si al misi ile tile kerti ayen do kenga ge nesdien e matisin kien iyang wala den iya sin kerker fi e ki ile ki ngang kang nang ile nuktele do kundul madik ben go alan gindo gani na alan gis inan kila alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin ene no wala ngin wa e ko adinga simin do kenga le ngang undulin u maran ko adinga ke mungkin ne ya den yanton to le ruñu wona den ya kin jazim faliba maral lial apa yang idin ne kilma dengi lial apa yang kadoin sabang rein lung lial apa yang mungkin nanti baru ngakir ngaleje ya kawan nanti kita kuakir ngang orang apa ia angkuh kenga bezat mungkin nanti kanggaran lo kerje apa gal abok yang mungkin nanti dok baru ngakir ngaleje fa ingeri bad marat zenin al kuah kimitil incoming hila dora dilling dia abing lo nanti kuah wisim bawa walaupun doga ngakir nes nai yang asik kerjuliti banyak lo lele jaga doga duiti
2: fa ilo atau jeru bang kiki king tarnga bon koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya ali am
2: yela zainir al boru abon en kaba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan mo wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kia ko aba aban yanga matinin ye ki ko akerng ong na ko akerng bullinga kira yenki anga ititi alken anku yana meden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki njinje im ka duldin ko aljang ke ko akiti ngal bongo alen jimadin ile ko siza tu gudule jana jumo yenka gane kawe alle ki ngudo akide yenka ki ko ngindu ti ala wala du ti aba jegila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ngi ku inga du ti mungi nan kara ya ngi diele marangi do re ite ban sin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi ko kidles e rigging aljijo na ko ko akiti bonu jitori ki an bonba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok e in unani diele bongi kwa kit gal mungkin nani di bullying kwa gezadu nang ki re kwa gezadu marang ingeri ni di en dioke
2: marang kese se bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi ji kadok e gis amin kwa ke ne ki ki ankornyinga kwa ke niski dole min kien e anton ke kawlitia ke sense ini sabba kadon na mai numero itin e an adu koronge ka ngi ne kai nan amin la anna aman ko itis dem bara rike na ye itis kai ni sa lomba yani asan kaduwan aringa o malaba wala lan ka duwan arin urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes urule di e amman sa anin ko erin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urule di ji no majase benjen no jonas julu annas dian ariya jamba no tagi jerina basala jil wal jannasan ko se ela ar julu wala na kimpulo jabno jono ela ar julu ide jiba akeden jen din ko sa se gira julmiti in kan ma orre kwasi nes amin no koronga is emba udi nda ke kinsi kwa songa le egila din kwa seba sinjwa indua sa ke atu le marangi ka hasi ana inu hina jwa ni nyasa njula ele kihile azulu ba aye ena kwa ingi ka angine sika ina ngami la ana ye ele kihile alu kwa ingi ye ela kwa ingi si dembara ke na dembara mwara jula ba ela nawe ide ji kwa si indale in ani jawu asan min den ikki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine bara dogal al rim men be bara fatna yani imbere ngal ko al iya dia ga ines dogal asin kam e gi al longal in duolen so wato lejan gi al longal duole so wato lejan di ko esi be se long abu kuro janni alan eri julen kuro janni yani ila sin jami ngal longal ille so wato lejan ma tu ye el logal ille duoto leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia asa di kwe si injelu al ila duwa digi le son doi
1: yala ilo lenji abajwa lalindi kwe sokotobu wale njene ki ingeri denke ilma abawuba ina jigaba al auna injaluna ile duolala wala kama al auna ile duola sonoto leyan jimun kina sim berenga ki jua alan si yesi irigol jena man dembara al au doktor lenga ke dimbara ile singa jinjelun wala gal dembara ile sai jijel maran ko dinga ke hatta ki ando gala suri si ki indora sinanka ya nan ji dola kin sinan ji jari isaga ongalage osage no dien dio to kene ji ji si sunwa jo na majang tinis dien barasi
2: injaminga ni yaran injawe uto ni ne
1: na irevi yela kin dola si ji jari wa nyati ni gwen alan dien dio to si jeringa ne injamingal barangal sunwa joel ya ingari min tori gala amin jongo ne jegile min wo yago binden tille al den ko e isibsi barngale
2: barngale sama yeri ja
1: ko yingi nama marang den jo yingi la ye ko yingi ke barnga so ko jo kawe ne ke ngena ro ko bi en kan ngena skule nan kan ngena ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunyara isibinden bereng ayye in kwa al gizbi kazi jitti gazdem boy wala se jitti ba ngi en kelma ne mare marang lomvi
2: kasi to levia
1: ai se to levia fa ine longa dingale ngang kagalala ngene wu yagu psegele yisi psi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke ma maidi na do gaule basi long al dok e deng yang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabang ereng ka kamungi nasing ina ngering marang as alumba e masalan nanti nille alko aki ndola siki indora kulwe ri moyen zange duona de ngungine siken dogolen dio baratoxi irengela liye inan jiali longa injaluna in wala jiali longa ille sumoto leja
2: kagari nemuga jalumin wori le duo marang din kwese badila sa injwa hatta annan dembar arifiana na jengena ye arifiana na jengena ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koru jingi na stio na indu di nga stio ba ba in longa sa hinjwa kusi ala keba dimbara ye al dengi nga ngunyo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in den tin sike nga lan jita ka jurgona sti marang kuru ala yi ti ba duin kuya jona sker gel al asker e denja mungkin nang ala kuru ini na ela patara le jago marang ji na jaba
1: duo den si mungkin ni den dulo tulo kuru do ya kamang ele lo aye delen dele de si dele rugo ale le turbo tulle kamar ti yani ele lo ele surun den da reila ale ndilen so jamar ke mungkin ni ilo jafi ne ele duo de lo nan nan kai nan lo tin gwang
2: lo lo wal ga dog na sin jua si di mara si jua na si ngi marang inai sa nyin ti ba ye di le son tu le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ya marang ji nu jua ba ye di le son tu le indala ya nga si score sur je biti na sur gi ras kindeli na nye fingi ti nas gira runyi le la na ji aba jawngi nas ki korang ki jul ngi na ina lomba sa nye si gira ti din ko yi de basin to le assisenge maran sa ginjem a jagil ani kan ki kya yom tok ba nas ki ke yom to birim bi ono burgo non ki ke yom to birin na ba na jagi ye dil so ngai raja ba dil so nga fale ele bele si moy ba
1: ele zin an ku juni hatta gutale ko akay masala nga ba ko e ani gut fi ana e na jeng ya na tulle nya basin belen e yani dembara ila na jinga babadra sang ingwa jial gi qur'an ni jial in dan to leya maran lo vi kati ma isa fi aban jial gi qur'an ni so kiral ngi le so to leya ba jangu den sin jami egalal le do di le so to leya nyane mi dan fi na jinga
2: e kaki sense dog iya nga dinga sikela mi nesin kami a alba ko in qur'an ka sara ines utonga awnal nal doin ka sara ko in girsan ka sara maran ki sense ka wagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tarige amile fiyi in semi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo hotap kenga hatta nan tongi na ari fiyi ni jitti fiya basin jwa duin ko in si mawlo rimenga la spia balan tulle e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na idenja na dogma sa si jaldo hasi ji oton so gele duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawirin yana ken kwani kawe hajji jalun sa indu kamara nin hawilen fiyalan in ari kara balle fago dok songa hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum wa murung utokuro ne innan tarai din ko se badilalan de le kuru jani ari na janga ya balan hamas jani ela gizata insu julngiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ela e ela le afingiti ni so nga jorti mara ngaman kuro jio indala si ji yes gira ja walan ke hamas ya ke hamas fi be indala ye jorti as ji yes nui ja ba
1: mo shere min dio weitel
2: egel
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai kwadia mungkin esin tabiri zikal nga waizi. Marang waigi korang sungwa ke.
2: Se dimbele.
1: Ji ingkami nga badal malan duwa zingang yani ki juru jawala gal ki kilma jaw. Ki sense ila lo tarray. Fa ine ki gazibe si long kaki were. Ati dogo la zike nga ati kuapa nga zike anis imugara na kawengi. Madi ji duwa zi diyo jiru. Na al duwazi diyo jawi ming den kilman den diyo. Idi naba kilma ina ne ki nguto nga si kulfi.
2: Idi
1: duwazi jundi ne kilma diyo wai. Lea
2: arivya. Lea
1: tadang diya ba. Kwa lang arivya ya khalas amal fagi dem.
2: Anna kwa lang fingi na idem ya ba mbele na ka abas tane ya elba al doro. Owe ninje le du ingi ya ki kuru na jiyo. Anna marra awlias elba. Ya du ingi ya ikin fiya ya kasi kabaising aniko. Ini ngere nga nga abadu ala ya kari.
1: Jijalun sabara hadia in uu. Ina lombal iyang age deling
2: abang lu kay
1: nata abang lu kay niki ndola siki indora se nang amilanga ne ngwa ka tabe indien natari awne songo awriti ne ji nanga jawa ne ji nanga jawa sa deng ni kwadi ngaro ginan kay kulage ba wala amanga kulage ba wala uwa kulage fakina ma illo si kwela lang ingwa kiyal kwela ndai ngore si kurokani din kwe ilelong rila ke wala jidi sur lezadu idi na ba marat kama jibar hadia mungkin nanin kwe to le runyin
2: na marang korong
1: al iya zillo ne kilalo udo en vene jiru duang tong eri jegi na ma jenna ma
2: jaga ja
1: ati diem bazi ke ana ma jaga ja yengan kel kam na ma njol ba juela na ma eri si nafsu indala nja
2: al ele duon ton jegi
1: al ele duon ton jegi la ile bela ye kelam ye bu ke ru yin ne ga na me inden sare do na ma ngo agaro ke lazim ile eri si ngang zenina si ya si mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan azie itinum duolan erijo ngina men ko akaru galwe e ilalon al halawa ke ola yir ke anu men ko akaru kasina al bowe fa hasin dalan alzi gijula giye ko edizi nokta do bulon ala dizi nyukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu bion en gwal gwal egal basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle egal malu naka duin ko de le so wadui lazim sin karu kulu fa jani ja jamba no majoni juru ngol lazim sin ba jenne din ko si ja kangi ala din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro njani al ki erkeri
2: man
1: ki le dora indalan ki sense basilong ki al uto ko inna ka ono korong
2: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwanan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kain nan duon ko saban boru je na wi ngana maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba banje luna den ko sai mi aje luba anina nyanga no wi ngaja an ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko aduiti al induite stiye den yen pago wala den juru le ko to bawa ela induite din ko si je na jurum le marat mungkin ko enan je nagal alla ela dorale asfago balan winga na ki ela uwingal ela duon ko ela ko ena ma jenes pa songa onos beto wala je inga skeba na ki skeba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin ko iya kal ela ungi na inna na nan uronas e inna inna ngas en abalan inga no dogola gena fal kuritia bi innu yani
1: ne ki dogola ka indo ne gengel ma ka ba ke ela real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno egal e alfilani gwezi jagil hatta tin jie se jem bi mono ki
2: aruina ba ki aruina jo aywa
1: wala ye se aba dilo keri ile bere egal ye ba fi tin en jardi e ilani
2: du mana tu addu ile so ngajura du
1: egal kazadu
2: kisi en se
1: ka du amba kalo kalam bone na
2: aywa kana ele sinema ka wa san yinwa kika iya nga orre kwa anna mang illon na sural arubao ne ki en jure nga pakini wala ki en kanin kwa pakini arunga se zati al jawala jawunus king arunga suru itting yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba na ital illongalang gabli na dalil ya kuro ba san ki juru jarring imbele se kanan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin hawdile kay ay simpingi wala kin kwasi ay singe ngal ka din kilian in kama min na dogola apaja alan din utor rasanje ashan ne kin dala ba dola ga juta kiniti wo na ma kurro al kurro ina kan mara kurro ga mana kan ne bais ilon al kurro ga ne kiti ayye donas
1: yasi immediate
2: kurro ke ngala ngela arisifia mama mba finiti na
1: immediate karazo bayani ya kwa daldila sial kenya tini kuengkan singkal nga al buruknya na kamal ku am burukeran al jurang kanya na hilak kamal ku am burukannya na kamal ku am zoom kandi walaram bar kandi nikia fa joto al filanin ku imisi laza sikel al filanin ku ki girana banna nyangana alom visi nyinge na kilo burungalo fa onis denya zitin songo nga demvia alas namos bele tu bele azetunga bi akit wore kwabas jure nga bakai ay filanin gwa nya gila nya al den yanzu rayin fi al kiya fi ba
2: ay wa borai nya bayenes kinga su jure nya jutara
1: nes jod nyudara
2: ana jidu to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na jiga la jin kwe zaina fala nya ba hay jegil anin kwe ken ala se rayin fi jigol ela ken ala se rayin fi din kwal de kikene kelam kana olela makil mai sin jawla ba karo kabani ona mara dun surin yirgi ne
1: kama en nayi wa jazimin den yom le jansa den asas le ba kawai la san alangi karintu la we dai woren kwa
2: e jo
1: min bidaya le dain woren kwa juru sinke in kasal men juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de kasi aran one rayen via fa in juru si kan wol sin al wore in juru si aziel hal dogola kan izina mazin kamal dibaguge duwa ke banas go ni ugeri ne na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi masin beren ah kin dibagu
2: in dibagu ja to kere nguti ngal ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vin ha den gud alba to gurin den fay fa alan duwa den ko su gudle jan niwi ban na iman nan tin ni lan tin ko ya ni tin ke juro nga fo linye ne ke dole kan si fa duwa ke balan in kwa duin ko ni musical gudle dole kan ni lal ji gudle jan ne riya ya ne ske nguto hatta den ton dio lon sin den ton si ainin si den orofiana ke nguto ma si ai sin test test fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa jan ni oto ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za to sker ker kai
2: la la ko se ake ba marandok ini sabaka ini wa u kain kuna lifingi